yare a ruji unere an kwasi sa shurun yeyendi ure ka ekuru na menda migum akwasiyo jira drowi uka jiran yabura ure sa wame ka so abana na wene wa ugina numbiro ukiri dubi wintiti uyeme uka shon migum unkmo gubi kuro kwasi ya ka jibi ura nene unwene kulatana winnune biru ugireme wira ajib unene miya wika jiran abagena ba nonsine bulte nira sabiki ya mu tombe ura wisi ngin kire

0: Bwengani, yasa wa yina yiru, mibala de manfaiko. Bwengani, yala tomo mene genga tia. Miema, dro togonu, nuna awa hika wendeba, de manfaikuwe. Yama sanwa, yeko de, besen de ma, yuusu ada.
1: Mwondora yiru genginda no gatia mbwengani, nombaga gisumbua.
2: Gani, yesanwa besen de ma.
0: Gani, yesanwa behen de ma ngbele.
1: Gani, yira gazun tu siyamo.
0: Gani, yesanwa besen nugu dobu.
2: Mwen gani, yesan besen de ma sinambu tonangia. Asanwa tonkuro, tondro wasa, arwasi wasa, mwandia wasa. Asanwa batro esonko, awa gbengbele kentemo anwa. Bese kuro bwengani ye ya wa.
3: Bwengani, samba tre suru noba inese son itandi. Sere kawi son noba tia.
4: Ala misi bute, sabose ya. Soko ba buruku daba nose ya daba ni kwenye dangino gine we. Gia niki mbira gia nyoko gi uison iruko aso iten so aso tonko abiba damo poetiki so de unwon ede unwon suba no saga bia ba menna mi bwa nyoko gi ngani eko mbere ntenyiro mbo Mariam Shabitarata uya yesu agbi ya yenda ba wa mi sombute so ga ba bonuko mbere ntes na esa kwa ba ramen no da be men no ge ba nwela ru dare ba nwela ba ma ba wura ma be so anto eso ba gia da da ba be sina esa kwa men no sina ge wi da mi so ba ga sina yin da ba ru ma wa Zambi mbira gya bente nyiro ba tete to ba yin no yi se ami ma wuro wuro gbia wi nsu no mo eso o ne to wi do do ke wi ma so ko ke da de men wi ra mo ma ke da wa si ba mbira gya yin da ba ru ma wa Brogu daba ni pe ndenge anagbisi ami mi bisu isu hima so ni ko so areke
5: FM North na
4: Sawe sabo sa jeu da obio kabini sabo kamuni masimba mbiragya bane sokora betu bo sabi daba gbe ka de mi na igbisi ni ki mbiragya ni ki sina boko so iru ko ambiro we nyoko gi ura ma winso iru ko gya ya wi nyoko gi uso emi ko aso abi so iten so aso ton ko abi bada mo poetik mbiragya de be unwo won so ba no saka be bana sa wudodo gandi be pa mi na mi ko bo akwa bo ga nyoko gi so ite ko wi beren ten yiro mbo Mariam Shabitarata uya o nyoko gi ani so agbi ande maye no inesi ami ko badeka imoni ki mbiragya saka gnu yundura mu yakura maso iteta sia
0: ton krobo men no ge bakwa nyonko gin diginga in so aso mi ba men no ge wirugo unde maso itagira me basi na mi be basa ton krobo um mankere be ba politiki mo ba wa buga genna me ton krobo bugo ngare mo batro banun kaso mbiragya sa ba men no ge wirugo mo ton dabino be ba gaswa amela biso Oui Joseph Lafia oui ça Niki Meru une ngwenewa beba sa wendiaba ngume beba gunte politique so bude buko kaiko bo ben so agbi obusui
6: menno ge so gasa agira ton kro do nyamiamo gawi do nyamiamo ba utu me ton kro tambararu yanku sa ekro ton kro an ton dromara ango mara kabirusia menna krowi oui ça teron bobi ko wi madame Talata ya busikuni kwa busikuni komaruso mabakro no nduke domi domi ya sa bura mena zagi sondi bibum ke onwe bu ya tromo za mindi ka bamoton kro woru tawnetu ya muro tawnetu kuku koro mesa ya sa kaso ya sa wungu sa dabu tonkro ukutondro bu tona ide ya
0: beton kro won wa no ge benon nesi amigun amamera igbeda minu nyenu be borogabe aziz shabi imoru uyaga igbeni nu be borogabe nyiru gai kwa
7: ye won ine ami sa nikinamo saka ton krobu be ba ba politik mo ye sa be ba politik mo ba sa bi ko bu ka be ba ma wa biru hondia be ba wa politik en so aso parti be ba sun be morisia kure ni nu sun be morisia so be busi kenken sa debe mba politique mairie mo ami to sa ne be ba politique mo ba gbia ka ba politique ba we ba wa biro ba ke politique mairie suka bi nani kimini demi anigite memera nikimini sina bogo mbo boko sa nyoko gi mo nyoko gi ma wa wi akon mo wi ara tombu koni donc wato baba ne nyoko ki kum batule politique mo besen wa so dam me nyoko gi mo mi andam memera kadam me ko be ba ki ba ka parti politique ba ka politique so mi dans même mener mais ça n'est pas sous là ni mini parce que faidi parce que musique là
0: beton crobe ba wa no ke kwa bene ba ganda mi wa bane no mo ma ben be si no kon
8: amera son itagirami yen de sa men na be sa ton crobo za bene tem yen ton crobo nyan ka nyandi e ma ba so kon kure nene nene ka yen ton crobo pro be sa sa men na mini ba sa gire ton crobo la ka pindo ton crobo amona koko wing peranti yu maka de son sime yira sa gire bisa kuro
9: behengi hon meno geni sa ya ha meno ye ya hun nyeru so si ya meka bese unwa sina so su pinsu ka noti ako gina bese ton kurobu domi ba ne ton kuro meno ba giruam wira wu men nasie domi mi ton kuro unwa ma un wing gire ka wing komano tura ye ya ka no sina sarirune behengi hon meno ye ni sa wama bese ya iba bese bibu bese kuruwa hade menne mi beba gi yan beba gi hoka hubu gi akwa ko wahu kasi abani no sinayo ka danko be hansu nu so ye menno aha mo sama gu son siera
10: ba tre son run so aso emera ba meruba ton kuraba kura ndabi mi emera son koroba mbira gi ya ba ma dabi gemba woda gai ya de son koro ton kuraba dabi ya piku adama ye hagire yan yemi me ma ba minisi ba mindi to be hawe ha mera de de ko de ma ton kuraba ma ndabi rubo hem benen temini ha ma yen no mara niya niya za ha so mi niya yan ka we ne su su son ko me ton kuraba ko ka dabi ya
0: sana ba so ma ko ba wiru gome ba se wa wa mabada kon no boko wo mi wi nyon kon gi o wi nga en so ru mo ba wi beranda iba ma adam ya wi maria ma shabita lata u sa ba hampi hidam bon ba wi go bi nwe wi ba ten so so mo ba ke goni mi dan ten ton klo me no ke so sanda to kon ten ton klo bu bu kran ten gi bu ta ma ko di ban ten gi bu ba ke na wa wa
4: sasi asaka kun yiwa duru drohin wame nyokogin kusan ite ta siya niki mbira gya mena miku so da bilin tendu gunda baba so bilin ten sinya isa kwabu bana awa mwela so mbe mwela ten biru mba ura mama wama somaswa biso adaraba ka adaraba inye bara meno sinye gya adaraba mbabe meno gwi kusina amigo aswa gya wida miso abaka meno gwi sina gina yensa amigo ngwe di puna yembi so yensa tomuko ten behen tomuko ten mini so yensa behen kia no bu kia no kubuka ye me yoko ka da wuso ao me yoko ka danko mba yenge wuso ba wuhia na amigo miya maswa son ye da minu so ba yensa kwa miseba babi nsu abunge kwa babi nkwa hiru kwa li miya maso amigo kedi ura teta wemi so aho ba yansi so mebo wa kebi mobo ka kebi baba bobe sumi me kedi ura teta woka kura ni mudu na yendo yembi so amaso biba ansa kwa abu to behem wasi naso benti babi nge kwa amigo ya mehumbogo yansi so ba yansi nusu amigo mego kwen banda kabi duke inyanyi da minu so mebo na waka kabi sumi benti bemwaru mbiragia anso be meno ge ho ma mi aye san agbe uguru nge be ma yin ti ku ahin ba agbe uguru okutuga to e bara yesu asu nguru ruko yin ti ba yin ge ku yin bi so be bi sa baba ha agbe ugobu be nkara nge mi bugu nanga ba bana da ha banga karamo banga binti kara ha yin ti ba ma yin ge ku mi ku aso ko mi nde yin da no buka ti aso ba ma do du ke mi ku bu son ye no su bu son ye no su ide tena ka no bu saka sanda be hengwe di ku nge ge a isa ma da be hen sin sin na ka be hen wasna mbira ganti mi amaso adon bo mbira gya ba ma tie na madoge ya mi kun de buba waka wehi wakura yu saka mi kun don bo ka wa mi kun ma bam ye sa kanka ho rezonu nu wa bira gya ba tie no doge ba bu pin buka bi abi don bo da wa mi kun in wa be mi no ge so ye ba ka wo se na sane su gura son buteni toge ge so ka be bonu ko mi na mi kun amaso mi no ge so buka ge wi ko ye ma sa projet PME ye sa ya miro ka wimbi mpwa do nge mo yenti ba ma yenti nge kwa mi konsane inka baru gison boteni
5: FM Nottingham.
4: Zambia ba ma benten yiro buntete nda wa mi kwa soa wii basokumo shilema wii sa benten yiro migun wii ama wulo wii yara wii ba soa ma benten yiro migun ya wii msoa wumbiru wii normal yu diya migun wii normal yu soa wune gina wii do doge ya migun wii son wukon kira deme wii da amon yembi soa umma kira wasi rumbira gya wasi ba mevo kabe nore wasi ba banga timo wii go son wako wa migun unkira deme wii da amon miwa wii normal yu di migun une wii banu yiseye ni ndibu so we do look at sanda ben sinesin aga sanda ben go wa mbiragia to we is a bin biragia we po danduge ba ubo ba pro nga timo hin wa me zambin biragia se no da ba se ne nga ba son bute ni mi ami ko sanga buru go da ba ni se heso ko ra wa togo togo mbiragia ye ben ge tempo ho de be ton yun sanga sanga mo bara be mo alo me mbiragia to i ba be si mo yera ki pe be ba so ke ba ki pe ba mo dro no mi go to ba ne ki pe yera be ge tempo ho be ba mo mi ko ba deni mo to so a so mi ko bara ka be mo to mo be si ya me gya ba de be timo ba Baby in Yara Miku ya Bugoba Ben Timo may be a figu, but to Yara Gia Darba, Samane, Sukabe book of some botany, Mena Mamiko, Brugudaba and Sangani will go more. Fumble and Bira Gabba to no so more to no and so have a fumble egibo, Gagak Peregibo by Yena, Fumble egibo be dear B, you, Batia, Begak Peregibo, Bank me by Yaki. In what me, my Saint Deca and Bira Gia, Mena Mamiko, Brugudaba, no men no crema, Amaso Yara, so yes, and no Daba and Sagabe Bonoko. Daba ni so sabe no se maniki mbira gya sinaboko so yero mbiru nyoko gira ma wi so yero ko so eten so aso ton kro bi ba poetiki mbira gya damo de won won so ba no saka bu hododo gandi bana be ba so ite ko ami ko aso e no ne si ami ko mbaka de so aso e bele ten yero mbon mariam shabita rata wi so ite so agbi ya me asin aye no adaba ni so sabe no se ma business ne so pa o bara won awon won so won ete ngura maru ba so ma so agin adaba be me no gbi sina ga wi da min so ba ka sina sabayin da ba ga bon kuwa sabay no sai zambi mbira ga ba ben ten yiro ntere da wa ben ten yiro wi shile ma wi ama ban ta ga nera wi no mo yo ji ma wi do do ga osun wa ko de men na me yura mo un kira me hun sabayin da ba ma no sia de ko nda ba ne sai ga bugu da ba ni wi go je sha da obio ma sin mbira ga ka wi no sab ko mu ni rabet boy sabi so ne ami ma ko sun ho da ba

0: Non, ça t'a pas été.
1: Bien.
0: Elle tombe à la santé, en fait.
1: Amen.

me be with you, Ujo. Yeah, I go to Ujo.

Se acabó, compadre.

Gods. 90.2 FM.

I'm not going to be able to do it.

来不？哎，你看看不来说明。哎，我跟你过些我来的。哎，你看我想不学。哎。

FM 90.8 à Bembéré, 97.3 à Bébé.

Oi, and that be my beer, my coat.

0: Sia se opo sa so ko se aso ho daba ne samoko be bonu ko daba ne pin dangino gina we. Boengani boembira gi anye gi sondi ya so iteta to mami gun boengani sia pa mami gun wis na sia ge gi wa mi waran sia sia ge bi ba ma sa wi so ma so wonu gi anda daba ni so. Niki mbira gi anyo ko gi ma wi so iru ko mi gi ba so ite ko anso aso ite so aso beton ko be ba dam mo politiki mbira gi debe wo wo so ba no bu sa ba me na mbuka so ite ko ye no ne se me ba ga so ite de mo nyoko gi mbira gi ye ndabar ma wa mi go Bere te se se pa ba ra wa mo so mo te mbiru ba ma so ma so gi adar ba be me no gu ku sina ga wi da mi so ba sina ye ndaba wa mi go so ga ba bon ko so so ho gi Prebiyo di bekati du Kongo mbira gya ben tenyiro son ita gira ura akura izahe nte mbira gya oka wimu beise bira kwa higye no so aso oka kura amiku ye ndabaru ma wami. Yi wason hoku daba ni kwenye dangina mbibe bisu isu ima su ni poso adeke. FM Northland. So mba ekpo son hoko siya mo, boengani son edu, saaki son di ayatoro mo, miko mboengani, so aho a meraton, kiongo baba wami, bebe basa adangi, bebe basa san unwilu gibukuro, aswa sina siga egi, winti unwa boengani, unwa boen sina wakparo, miko, wadan sina siga egi, bama sa win son buru, sa wiki anda ima no eka wushishi.
1: Bweyo, wibi te sa sina siga egi, nisiti dabina gawinye, jira, bagirin yagi, ambagirin yagi swa, usanwa. Bwe sinokora wa guwe seru kwa ndibu. Bwe sinanu nswa so, gwe sinasigarigi, usawa, gwe yuna kukariko gengim, umankire, bisumba sende ma guga uswada. Usunswamo, jigasa gwe soburu, bwe sinongaro.
2: Nangaina, ibaga biuna kolo, kwa sinambi kwanya, bambenyi hiluwe. Iba benyi hiluwa jibaki, bugo giri, mwune tome hona ki, ankwara ankpa, ade mwane kaha. Daha gai dimo, manyama sara. Mbaga bento muna, bo na wankono kuru, muna bunyola. Maga anga tuluwa, tomba dhabi, para wankona mo. Suno nsina, ya igina konaji, siba mbe unankuwa bankpa, kaima angula maiba nkona takula.
1: Mwono ra yiruga indano watia seeso sawami, buengani, gamiambira gia, bogo tujiwa. Sasuru nubai neseyu soa sawami, suru winso inenzi, sirega suru winso nubatia. Wisi nasigarigi, usunsomo, yegani ya susi, win wanso.
2: Gani? Kaha wahanga ebi polo kwa wimane sohi ya matonte katula mihwa kasa kaha nugu do ngai wahanga ebi polo nugu do ngai wahanga ebi u kameba hunki ya kolo bako nao bautonte di sange hoa behenti behentola mi mebawele mokolo go yalo yalo behega barabe yi hea mohogo bekewa ya mbarabele wame mihwa nyihila wa mebehengani kasa ami
1: baga bagirin ya giku wa sinasigarigi buembira gia yante une windu gidura
2: Widoba, mane manajiba, ne manajiba, mane nugadura. Nuroge uga na, yagonko, bwesu. Naka sige gite wa, ne nugadua. Mane sama kaki, mana masama e mo game. Na masama be ula, samwado, wahoga teku, uga kwe bani. Sama ya njiba no, mabiluga wano, bwesu ya nuntoko giyako wame. Mehebe he samantom bani, sama ga wwa, sama ya sari. Nakia gansu himo.
1: Sae niso, yesa mbwengani so rumbira gia, bako karimu genjim. Mena, yesona, uwe sa buwen sinasigarigi, ubuwen tentuambu, kenge ya gega jibukana mo, budibu kukariko, bisunganie, mbogo gatuzi, nugutubuso.
2: Male, baton, yuru, gamalo, seroma, bolo, bebaha baton, bawe kuro tono, babo mbukuwa tono, sankia njine behenga yeso, uwe suhibu hongi uwabuna. Babawe na bani, uwa ula bani, chayiki, uidoba, ambilu mo, agula segudi. Bidiye yiyuma. Yonke ngae elandami. Sigeyagi kwa uwi. Na kito obu na. Baho kona ko bani. Baho we bani. Sigeyagi kwa uwi yara. Weo. Joho bakpolo.
1: Ambagri nyagi swa. Uwe ten sabwen sina sigeyagi. Omuwa. Mwa wataga nobu saga. Mwa bi humondo baita. Tondurabu ine. Tondurabu ine.
0: Sasa Emmanuel kabo shishi seten boengani so aso boengani bane behekporo ngia buhekporo ngia sanda marebu batombu se wahanga e bakporo ye so aso sama be marebu mbira gia biwa sana basano baha sana ngulugi biwa sana ba boengani so aho ba manu mo sawi ablai suku usawa marebu ngulugi sanu suhi wi jaoji jobo wi onu toto go tin banso ngwe ne marebu nti bodno bodoge boengani so aho
3: bakia ba poro Gani ya gawe mini onu madugi kama nkele umere sinambie bawa ngewege tenkulu na bekamo onu madugi minobaye kulu ndamane kemi gani ya gantu ntulo jia behakulu jia bumane shinanu shinanu kuku ankontrowa yera mukombe kana yami
0: yembi soma ugiwa yansi ebe mbebunti woda ebamo ubwengani yesu aho
4: kajonguro nyisiru ya na kinga ikomi behen dema ya katula migani katula na sama kana mwa bawele mimbare ukoro bawa bawele udandoge ye uwakoro kunkinerua kungobia ye udawakoro de bawele ukusina unajonguro nomandi udogemi kwa jonguro usie Witi udabwo sunomi, ba witi unoma doge migi ya kadema sinu ya kuwa. Sa jongulo min behen dema na kana mwa ba wele ugusina. Da unobwa, da watawa, fotoa, akude sinari, behen dema akatula.
0: Inwa mebe mebo, mbama doge budanduge buengani, sonyelu mbira gya, mea mamikon. Suwe ibente lukwa hukwa aniki mbira gya, gya nyoko gi, humawin sonyelu kwa mikon sinabuko sonyelu mbiru. Aswa sonyete nswa hobebe tonkula, biba asana ba, ba damo poetiki mbira gya, mbama meno amikwa buka wapuka wuseana, sonyita gira ya baikuwa. Tonkula biba poetiki huwa damo debe, unwa wansuba, nubu nsaga, uhududu gandi, biya ba mena amiku. Benente nyiro huimbo mayam shabitarata uya umeno giso agbiya saka gon yundro akura misame ba kusonitemo
5: ton krobo meno ge bakwa nyonko gindi ginga enso aso mi ba meno ge wirugo unde mason itagira me basina mi be basan ton krobo un mankire biwa politiki mo pa uwa bugagena me ton krobo bugo ngarimo batro banun kaso mbiragia sa ba meno ge wirugo mo ton dabino be ba gaswa Amela miso, wi Joseph Lafia wi usan niki meru, une unwe newa. Biba basa wendiaba, ungu mebi bagu nte politiki so, bude wuko kaiko, wawo ben so agwe wusui.
6: Menoge so, gasa agira tonkura donyami yamo. Gawi donyami yamo, pa utuume tonkura utambararu. Tonkura utambararu, yanku sahe kuro tonkura antondro mara. Ango mara, kabirusia. Mena, kura wi, wisa teirombo wiko, wi madame talata. Wia busikuni kwa. Busikuni komaruso mabakro non duke. Domi ya san abura. Umena za gisondi. Bibum ke umwebu ya tromo za mindi. Ka bamo tonkura woru taunetu ya muro. Taunetu kuku koro. Maya sa ya sa kaso. Ya sa wungu sa dabu. Tonkura ukutondrobu tona ide ya.
5: Be tonkura un wanoge. Be non nesi ya migun. Ama mera igbe daminu. Nyenu be boro gabi. Azize shabi imoru. Wia ga igbe ni nube boro gabi. Nyihuru gai kwa.
7: Ye won inne mi sa nikinamo saka ton krobu be ba ba politique mo ye sa be ba politique mo ba sa bi ko bu ka be ba ma wa biru hondia be ba wa politique en so aso parti be ba so be morisia kure ni so be morisia so be busi kenken sa de be mba politique meri mo mi to sa ne be ba politique mo ba gbia ka be ba politique ba we ba wa biro ba ke politique meri su ka be nan niki mini de mi an niki te memera niki mini sina bogo mbo bo ko sa nyoko gi ma wa wi akon mo wi ara tombu koni don wato ba ban ne nyoko ki kum ba tu dem politique mo be sen wa bu so dam me nyoko gi mo mi an dam memera ka dam me ko be ba ki ba ka parti politique ba ka ma politique so mi dame mumene masale to suda nigimini pasu faidi pasu busikena
5: beton krobe ba wano ke kwa bane ba ganda minwa banenwa mo ma be mbesi nonko
2: amera son itagirami yende sa mena besa ton krobu za bene tem yen ton krobu nyanka nyandi e ma baso mo kure nenenenka yen ton krobu kro besa sa mena mini mbasa gire ton kron la kare pindo ton krom amona koko Wing peranti yu makade son si me yira sa gire bisa kuro
8: behengi hon meno geni sa ya ha meno ye ya hun nyeru so si ya meka bese unwa sinaso osupin suka noti ako gina bese tonkurobu domi bane tonkuro meno abagiru wam wira wu mena siye domi mi tonkuro unwa ma hun wing gire ka wing komano tura ye ya ka non sinasa yone behengi hon meno ye ni sa wama bese ya iba bese bibu bese kuruwa hade menne mi beba gian ye beba gihon ka hubu gi akwa ho wahu ka sia bani no sina ayo ka danko be hansu nu so ye menno aha mo sama gu son siera
9: ba tre son nu so aso e mera ba meru ba ton kuraba kuranda bi mi e mera son koroba mbera gia bama dabi gemba woda gai ya dia son koloton kroba dabi ya piko adama ya hagire ya yemi mema ba minisi ba mindi to be hawe ha mera de de ko de ma ton kroba man dabi rubo hem benen temini ha ma yen no mara niya niya za ha so mini ya yanka wene su su son ko meton kroba ko ka dabi ya
5: sana ba so ma ko ba wiru gome ba se wa wa mabada kon no boko wo mi wi nyon kon gi o wi ga en so ru mo ba wi beranda ni ba madam ya wi mariama shabitalata u sa ba han pe hidam bon ba wi go bi nwe wi ba ten so so mo ba ke goni ni dan ten ton klo me no ke so sanda to kon ten ton klo bu bu kran ten gi bu ta ma ko di ba ten gi bu ba ke na wa wa
0: Dabas was since I got some hogging in, but then 10 cents a pop and I want where I saw to where I didn't be looking above my river so much. So I gave a babin song, since I called men no good go back a sinner, amigo. Get with the himself, Bassina, and so I send that 10 behind to move 10 me behind care and rain, you know, a year, no doubt to 10 years to me, but go away, but no doggy, but you got that was so I am beso behind banking and bid I get me go naga to Yanaga do me deming a winning gear, miss all about here now. May I must why ye son? So any new akawa ni swe so any new team on akawa ni swa cabinet team beti ba ma yin gekwa me ake di wuran bira gya me boko murak mi buruka no buduke kwa buka kebi mo busumi gihogen ke di wura so ba ma yin tin gekwa ama so ba sa pan bu ba ma yin tin gekwa mi gun mi hun boko ya sinu so ba ba sa pan bu bu na ka bisumi benen tema ba ma yin tin gekwa me no ge so ama so ba yi mi gun de tin ka bon yin da no buka ti aso bu so ye nu tinaga no bu saga swi sanda be hansin sin na wanu ge yin biragya sa ma da go di kuna biragya ye po ba so ye nu so ye na ba bo na ba ya hansi yimi kon busun de tena ka no saka ten ka bonu yen da no ka ti aso mi e bu ko mai ko ama so bu ba ni so baga ndo bondo normo ka rezon biragya ba ma ti no duge ma bu ko be ye pro ma sun ya mi go de bu ba no we wa ka yun saka mi ba no so mo dan te ki don bon biragya ba ma yi mo ba ma yi tin ke ko aso be men no ti age ho yin sa sin esa pa bu mi su abu ba ma bin ti yin gwa hirun ge sanda ten si ko biragya sanda go edu biragya mi ma gbo ogun biragya ti ba ma yi sin esa pa bu ti ba be gwa hirun ge ko aso ke du biragya ma sin esa pa bi ba kedi buka bun ke ngana yenti ba ma yin ge kwa mi ma ka desantation ti nge shi ba ma yin ti gwa hirun ge kwa mi gun ya me be meno ge ga sia sane su gura ji son so ge to ge su ga be bunu ko me na mi ku su da ten tu gun da ba ba ge FM Northland Sepuyo demokrati du Congo aben ten yiro Félix Tshisekedi son ita gira amigon uraga kura izera en ten bira gya hunde makpa hige nu sa so waga kura amigon ben ten yiro uga ma anungpen uga nungu hea na yembi so waka ma ben sinye sa kwa gbi gowi bejame netan hau wukpa wabu ka wose ya nakpa hige nu sa so amete ni yiri ya kawa niko uga danko yembi so ama so wa yin san gbi uguru kasina sen mbira gya mete ni yiri so waka wa niko dugu kwenya kwa banga sinya sen yiri moka ma gbi ugu mbira gya meyekuru kwa uga da Usawa, inwa mewi ntigo noge kasinya son itagira yawe kwa migun. Gia darba yawde ura migun sane huka be bon ko gison son hongini. Sa imba yi, mwe nesuwa eno se ma zambi mbira gya ma pa ma bente nyilo ntitatuwa. Ansuwa bente nyilo wi shilema wi ya ma banuka kanera ndema ye non yisi ya migun ye umaka de banuka honda to ma banamaka winera. Wi mbandi umbili uso ura no mwe lujishi wi no mwe ndi uso oneto wi.

ke tempu hobe be yuse ga bara be simo to baga daba kankan tempu himo swai ho amigo bara ga be no buduge ingwa me be yara figi u bato yara gi adarba samane sugura ho ga be bunu ko gison so ho gini mera ma amigo so ho daba no ma me no kirama ama so he ye na so ya se no daba ni se ga be bunu ko daba ni so sabe no se ma bo em se on ni so to re amigo sa ten si andi bo so ten so ho wis na si re gi un amigo si na gbo wa wa ran si na si re gi ba ma sa wi so buru se no gi anda ye no daba ni so wi ran si na si re gi ba ma sa wi so buru ye no sabe no se ma ni ki mbira gi nyo ko gi ma wi so ri ko amigo gi a beton club wa no mo politique mbira gi a de be won won so ba no bu saga wu do do gandi ba me na mi go ma ba ka so ite ko ima yen daba no me sabe no se benente sense pa o bara wa mo ya so ba ma wure ba so ma so gi a dara ba ba be me no gbi ko sina ge wi ni so ba ka sina sa e gura to gege ima yen no daba ni so sabe no se ma repeat bu ka di du congo mbira ge ben te ni ro so ita gira ora wa israel te ba ba hige no so aso ka kura amigo ima yen daba no daba ni se ka be bon ko ni pin dangira na ma ya se amigo wi nikodem bio wani paul kama wi aliu me salu beba ikihibe no doge ka be so ho daba ni no sia rabet boy sabi ma ko mi yo daba

0: Gisoge, Buenga in Seru, Besem Tinka, Bonum Bukrabu, Boko no Madugeso, but Rasun no man saying so itandi, Nga Graves Ruin son no Batia, Yabueo, Boko Seruko, Imanye, Baltimo, Nikim Basi, Buentim, Memosui, Gain Seru Swaso, Buengani, Yugo Maem Berewa, Demi, Saraka Inye, Demaso.
1: So ita gira suto bagalo di buentimo ka grasa doduga ka nugu doduga ka yesu doduga ka mawos nenenga
2: buengani soriru nugu doba sanu sanu sunugu dobtu sia sa radio nos nandi kwe maye kuro so adaki
3: Yera tomu la ba e fe yake yeso na e ngarika
4: Yawa ha sera ndan kwate ko ba ita son ko ba ita mi de me ye no mu pe sa gison su no be nese son itandin ka yison no ba ti agere ye bo nka ni son ru to ko ramigo an so be ha so man kun aso te ndan kwa gihon so ho geni ko ba itandi se ga so ko ba ne amigo ye sa bo nka ni ye so asuro nguru Ye go in so ada gimi radio no sna mindi. Ndan kwa koba nendi. Sega yuga kwa no ba yuru. Be hangi be ba wami gia to me somasi sna ka hui bugo koko. Yuga brada buka daba tempu hi. Mena sa gison yuga endi. Sa bwa sna kwa undi. Mindi ya sugo ndaba no so ada gi. Sa yem ba yi ndan kwa siya. Awo. Ko yuga kwa no ba nendi le. Yuga kwa no ba nendi gina. Sega mugun koba akura yuru. Mesangi uta ko hinamo yekpro ikoy mai no mo amikon radio no snaminzi ndan kwa sihiru si asuma baga amisu no bay ne se son inne burun ko ban ba tian ni seka burun ko ban ba yiru ka bonu ye sangina behan soma kuna gegia radio gegia yeso ngi hangina so adaki sa ko ban ba yiru ka no ka mo ka no nzi seka ko ban ba ita ka no ka mo ka no dabar na mi sanda mare biragia sanda baton ka matru biragia so gina dabar no so adaki ko ban ba ita nzi seka ko ban ba ne kwa huma ura magigia gina yisa abhenso wankura dede kwa huma gina kaida uso awo sa ko ban ba nenzi Seka koba nubai neka bono. Ye sa sinasenru mfai. Me baka sinasenru mewa yansi suwane. Igbeteta bayi. To sinasenru ge unana suwete. So aso bogo fai di. Sa koba nubai nendiam. Ka koba nubai neka bono. To ye mfai ye kwe suadegi. Ndan kwa koba nubai neka bono ndi. Seka ma koba aguru. Ye ma san sem. Ka buando. Yen fai yego ma di gbete ba ma yi tan sem ka bon adu nge mun na mo bo ngani so ite so aho te to go ma hun fai di ya mi go ye po radio no sna min di e ko ye no mo sa sna paru ndi ndan kwa ko ba aguru ka bon se ka so hon ko ba aguru atia ye ma sa bo ngani sna pa ten ge yen fa

Mori maninde, komore maninde, ne komore mani, mori.

Ma go ga guai oru bai, ambia ya ga u poro ya ga u kulu oru.

Shall we be my own government? I'm again, oh, my own government.

Shall we?

I'm going to go to the house.

ora sey akuru ma ro do yo ba gi urugbai je wona palala wona ko to buru ni urizeme urugbai urugo jun dun uruburu urugura bananda na muru uruburu ansi muna muru uruburu odora mambige uruburu banu mura mago uruburu kura ne ko to geshe uruburu.

Try in the world by your bike. Try in the world by your bike.

amoye nai amoye wa ya garantie baka ya jone ya bi ya ganiji wa

I'm going to go to the hospital.

Oh, yeah, but I tell you, more of me.

I'm going to go to the hospital.

Sanga, Guaulo. Now I am Sambara.

de osabi sabe wara ma hore o yaiba nai ku wa yai ko dora o de nane o yaiba pere se mu o yaiba sala ka mo mo yai ko dora pele yo mara bi abu gada sa ku no bi wa ma kon kan ni kura pere bi abu ke no na gwa se mi pere bi abu ke no na ni gi bire ku wa ku de sa to na si ya ni gi yo Jehovah don't run away right now. Yandu lo di yarmo segwa. Kawi kure yandu mi ira yai wana soga kwele yo. Mama yabe bura no na ma buru. Ira yoru kena gin kura manga uka yimo na wa. Basu yubi yo koyu. Dona ya koyu. Mibo siyabara siyoru segwa. Yama gemo goda mbiye o. Savi, I want to be one of us.

You know,

Je ne sais pas si vous croyez. Et on.

关系人有的威公啊叔公

Savez-vous que cette chanson a été réalisée grâce à...

0: La misi yoga sa son pe sia yogu daba ni samu huka bebo ko daba ni pun dangino gina we Boengani son iru tatoro amigun sagi son dia son eten so aho so da bina ba na ye sia mo so a boen so a ye ga gami anwo be ba ipuro wa ba e son amigun bara ikin wa to gi son ye ba enyo humi buka kwa buka sin son eten so aho ye ndaba ru aso ga bebo ko So it is so house only by my more. We come and shut down this one, my wing, yarn baron, dick, my no, me going to bad, and so. So it is I saw we sin a sickaggy, what a sin a sickaggy, but my son, we so bull, so no gear and da bad, so. Better sense, I call me a darba, men, no sin, I get with them in sorrow, but I mean, no guessing, I'm going yen da bad, my amigo. Don't go ten da baba so so kura de pidi mo kati de Congo a ben ten yiro fe ishi ke di son ita gira ora wa Israel ni ten bira gya pa hege no so so ka kura mi ko yen da baru ma wa mi in wa yogu da ba ni pin dange na gbi se mbi su hima so ni ko so adeki
1: FM
0: So is a song piece. I know some coming with some machine band. Better give a nice go. I better go. It's a bit dabag big. I didn't know. See, I'm pay boy. I'm gunning. So I'm going to get some. To Romigo. Say, I saw no one is saying so. But I have got some. It goes so it ain't so. I saw but swear so. And so a boy and so I got a gummy and war. Baby, by cool while. But so I saw more. I can I cannot to get some. Yeah, by you who will look. And so I've been war. Been to the cape. I come. I yes, I'm grubble. Baby, boy and gunning. So it ain't so. I'm sorry. Ben was out because so I knew so. So David, we are cool and moist.
2: Ataki, Kabumusu, Yera Buenton Croca ton dropro, Bagamero Gavin Bilusa or Dankosia, Ambuen di Sewa, Akana Gamianu Nukrogia, Gurin Sasso, Nugusankuru Bagara, Ben Swan Sankirabun Sabu, Amagiso, Bawen Buenacuna, Caprose, Ozon Baroka, Kagbenbegan Mary in Baroka. Babe so aye wa mi na danga go ba mun robun saga ama yan go bi doro kwa ya yero mi de minion yan dai tan saga iba ba meru ka win sama dan ko si ambiru be wu gibu kama ba meru nti basusi buwa meson soma ta ka si sina babo ke isiara musa lafia gorado wi san gbeng gbeng ba meru so ko nu so adaki
3: sanawa bo e minigun so te babe ku a so te me ita nwera kwa hobe no ma bere ya babe pon ban ya ma babe nso asonwa so te ba te ku a mi suru ne ba te kan adama ya mansuru yiro kere baga sonte kwa ya sanaha musamera de ma hondwa luka ba meri ya baga sonte kwa kozo giba sonte hamera hada ka wura ma sadema na hotiru ho ba doke me ba te kwa ba pon ye nyorasia ma ba soae ba ye sonwa santoro nugutuba sadema ba sonte siara ma behanti hate siara santoro ka mandoro amnyin wa sa tonkobe sobra maha buen tombutobra ba ka ba sonte no doge ta ka kura sonte hamera hada ka wura ma yen gamba ya tete behemeri ki busogora wateru demi sogora ni toraba bani bani bani kon eba kwa migu ka fugu sangira sama buen tombukana mo son uno de mesun ka kura se bana ben empo ba kwasi usong kwise
2: ye wi gunu gani bia wi wi san gamia chef d'arrondissement au gaiswa une si araba wi mo sanda projet kozo ka sa ga gbeng beke meri ka ko kale iba mo wingu ngu so adabo mbiragia amen biru ukana igasa wingu ntambu mmanke boya gibokro boko kariko mesun so aye yago kasunte
4: behe buen tambu gison tonu ga hon hawea nugudo de behe kro sanye nomia esana no suga uso da imamera ye asa meri sonburumi Kumeri, bagasa, bebe sakpare, bagasa ben nomiaba. Me, waraga waramo, brekbre, ba, bam, bawe kurum, bugata, biako siamo. Na, belga wim, birgo sanobu nabi tobra. Manama, beba noma doge kuru, gison, sombuteka gakura, na bawe kuru tobra. Mana kanamo, guson, u bawe kuru, munde dagake, bama kana. Yeba hunkuwa kuru, sude sanye nerwunye, guson de. Iba kwame ku behekporo arfaniko
2: bebe bama saba me noge na wa bane ben nuki dura
5: ha me dura ka wan bigu sam kuru ha be tobra ka son de ya mo behem boemini sanda gira ha boeni ro he ga hen wun ga ikuru saru siara gu so de sore ko gunsu ma ha we ha na ka wo behem boemi ha ma so aga mo ge kiro pigagia kama ko yo embaga ha ka na we hun no make iga hun gwahira ma we hun ya ya so ma po wa ho so hi po emini gun emara ba bo entom si ara
6: behen nugi ka doro genge ako eso mbaro ka ga membaro ka sana ma sin do ya sa behen so mfuge ya ga ha bo ya gwa he ba kporo ye ntong kora bo ye hondia ye ngwe ke ba kporo ga we ne be ha kporo ho dandoge ya ba ho ga so ai ne doge be ha kporo ba so ai go ga hunte ye ga ha kubanu be ba ma bai ho kporo ye ga ha kubanu go ma ya mi gun
7: to ya ban dore to wallahi ha gun ho si ara ka hun dore wi ji hin sure mo sure hei ba ka ko me hun ba ho igira behen titi pohyen lage ma pon e ba kporo dihinu ka ngwa yen kokoro pohye wiya ye kporo mama mama han ye wiya han paka de ma sai ma ninga don ho ga wa so aga m bitani ga
8: so ahen ko bun wi go yero mi ya ma haji son nu go do ba ga han ha domi ye lu wa wiya na so ayen ma esia ka tin wa wiya ayen ana so ami na tama ga kona domi ba so ay ko hiya yen san ga ma dura ga so yi go ngina gbe ga ba mero ba ka wi mbe go san ngina be to ga so ye ba kwa son ye ba hon kwa kama wene suwe nene kunwa na bi kana mo suwe nene kunwa barasia ama pa kana ba o ma ga hon ke gun kire de ma
2: ba ma kana ba wure pro no ma duke iga san bo enwa bera ta ko ka wu so ada
0: sa se ya se o David se ten bo en so ten so a ho ye san so o ye na yere se ga gun yun dura ka yu ra e wen so ba ga sha da sin ma gunu gani ba no to to go tin inu so are ki o
9: ta so ru mo so ga bo en gani so ni so ge mu so e ba ma ne soro anyandaro atama soro mbiragia soko kwesu ne sako karimo ne yekpro yukadu dedero so ne sobe boko kana supin suka bi sena atama saye soro kwasa tona ama soro ba togudo anpin ape no tero ma soro seno hono ama somai hapu agina sanyoma ka dede misawa amigun satona suka pin hune soro ga hansobo sena sagina ngungso sa tambu noko bawe kuro uwe nwa yeru derasia ma uwa bere so sa tambu noko ega ha swee bago sisi bu swee buwe some some ama tamaha sa yen dabinu kwa uwu ntambu dabinu ega ha yen somu gya bako kare kwa ba tona se swee sinogo swee uka win swee uko kuro ba swee somwa somwa ba tona anga waru mena na tama gobia kara waru mena ma behenya yesamo jihoge ngani swa ho kasania dangia maga sania baga mena kagiro ma kama gobi bigia ge ma ka koba ini so go mena unso ho san pehu gem tamba ku karimo tamba no madoge mo mabadan doge adama me hagina nyo unsa bune ka hun kwame sa yenso sade nyo miga sa figo ega tie migumi me hana gire sokopin suturi yemberaja ka wunta munda miga sa gamia gibu kongina be kana ye kasa nyamwa ye derasi abi de mi mindi abogo wa san soro kwa bawe kuro ure winwa yero ye derasi ande me nga wene so ma dodo ga ega tie suka so se na ko kwa bere ko kuro bawe kuro uye soro ko iga ha be yenu yuka badoge banyema sobu boko soya be miku soru iga wene buko bawe kuro eko pa suka kin su sobe sena tango ma da go eme na umberagia ago kanawa katenge ni de me hono ti a hono sa gani sa iwurami bawe kuro ure udandoge pa waruge suka gen seguru ye gobi agara waruko ika beba tie ban ne gina na be kanamo bawe kuro de wi no ma idus
0: I wa so mbira gya me ye masan boengani so eten so aho mena miku boengani so eten so aso ba ma kia be ba san na maso ko wi gbe ka igbe teta boengani yesu asure bu ga yara wugia yara en wugia so ya si ya nwe ne ya menno wa we akin a yara yesu sina aga wan kia ro dora so ai so sabi gbe wa shada ntima yara bi oge osu hi inu so are ki
10: yara e nge ma nga ba ko ne ga kurkuru kwa ya kurukuru kwa doma kame sane sesu gina ture jihonge gahangu pa uhe soru poruko to ye suna mbe mba geni bana koko ya sa yara ngia iba kuru saan kwa sa ye kuru puru soru kwe adoma sa kuwa kuwa mito mago kwenbo sina buka be yanu dora to ye nchi sa ye kuwa wa mbe gami ya nkedri kigia sun kedri uti ume yega wa wanisma mbogwa to miso wa mbe noma son kubu mbeba biga biga su mbeba biga sara tara mbuga be mbiga na mbe wa ma mbalu nyanu yinu wa sa agada tagu banchi benchi sabi sogu siya benchi ibo na miso wa beharo ndisma nubu ye mbeguru gibu mbabe nita mbuguha guha kwa sangi sondi bebo na bube ya yerumwa to miso yina gbe gbe bwari burubwe ka gbe ka ka gamya gibunti bebo na bwa yerumwa to yemba si si bebo yen donemo ba yara iban donemo sa gatenda me ja ka fisa bi wa kandio collection yarigi witi service ko ne wi wi wa swao temo yina mane sa belenteli to ya fwa sanu uraga be sinambum komple ba neneme to winti na uwe sabe kaga winti gari kwa to yembiro sa jugun tengi andi be san de formation yembuguru ba moderna to winti sabe soga winti une uwe to de mamia baru begu numbasi ka taguba ibogbo ga na bu zama son si yembasi to miso bebe bama be no mangwa si anumo sa ga da weren ko uba benti ba we yo ba da ba go no ba ko se kinu ba kuru sa zama kanamo tambugo yai gidi gidi do ba merunti ko wa misi aburu gam yan kedre piume kedre piume sa guda pa pa pa we noke to sa siande maguna nege do da do yuga ndi ba be kuru mara gobo manna on turoko to do gu na fu guna na tamasa de me ai niga da bi sansa to ga de ma mi bona wa mi yango yan ya simo ya ga bekana mo be bai kuru na yo banyan mo buga na na fugu fugu
0: Iwa me yara inge ma sinsi ne bwe ngani so yon mbira gya mbina migun. Bwe sina kwara ba sina sige egi kwa okuwa. Sina sige egi wara msa sina sige egi ba ma san wisoma. Iba nwe kawo shishi mwa inka hukwa.
11: Bwe yo, wibi te san sina sige egi nisiti dabila gwa winye. Yira bagiri nyagi. An bagiri nyagi swa usanwa. Bwe sino kwara wago we seru kwa ndi ubu. Bwe sina nun swa so wibi sina sige egi usanwa. Wuyuna kukariko gengim ummankire. Bisum besende ma goga wuswada usum somo jiga sa wi soburu boysino ngaro
12: ngaina ibaga biuna koro ko sinambe kwanya bambe ni hinwe da be ni hin wa yibaki bugo gere mure to mi hona ki an kwara pa ade wan ka da ha gai dimo manya masara ibaga be tomuna bona wan konno koro na bunyara magai ga tulwa to madabi ara won konamo no sina egina konaji seba mbe won ko ban pa be ma wura mai ban kona da kora
11: won ra yuruga inda no gati ase so sama mi bwengani gamyambira gia bugo tudiwa sasuru no bai ne se so sama mi suruwi so inindi sirega suruwi so no batia wisina sigerigi usun somo yegani asusi win wan so
12: gani kaha wahanga ebi poro ko win ban so hiya na tonte gatura mi ho gasa kaha nu do ngai Wahanga ebi kolo nugu do ngayem. Wahanga ebi u kame ba hun ki. Ya kolo bago na wa. Ba utonte di. Sake hoa behen ti. Behen tolam. Me bawe mo kolo go yaro yara wa. Behega bawa be yiha mo hogo be kenwa. Ya mbala belo wa me. Miho nyi hila wa. Me behen gani ka saami.
11: Baga bagri ya gikuwa sina sigarigi. Buenbira gia. Yante. Une windu gidura.
12: Widoba. Mane man na jiba. Ne man na jiba. Mane nugu la dura. Nungi uga na. Yego nko bweso naga sike gite wa nenu ruga doa mane sama kaki mara ma sama e mo game na ma sama be wura sambwado bahoga tiku ruga pe bani sama ya yibano mabiru ga wano bweso yanu toko gi yakwa mehebe he sama ntombani sama ga wa sama ya sari na kia ga suhimo
11: sai ni so yesa bwengani so rumbira gia bako kare mu gengim mena yesura wewe sa bwensi na sigergi Ubwen ten tombu, ken gege gajibu kanamon, budebo kukariko, bisun ganye, bogo gatudzi, nugutubu so.
12: Male, baton, yoru, gamalo, seroma, bolo, beba ha baton, bawe kuro tongo, babo mbuku waton, san kya njine behen ganye so, we suhibu hon yu wabuna. Ba bawe na bani, o ura bani, se eki, widoba, ambilu mo, agula segudi, bilye yu. Yonke ganye edan nami, tige egi kpo wi, na kiton bu na, baho konako bani, bawo we bani sike agi kpo yara weo do ho ba kporo
11: am bagri nyagi swa we ten sa bon sina sigergi omoa mo wataga no bu saga mo be mo no baita tondro bu ine tonkro bu ine
0: sasa emanuel ka oshishi soga ibente kpo kura niki o tonkro bi ba da mo politiki mbira gya de be won won suba no bu wududo gandi ba wa na mi niki mbira gya bu ganyo ko gin son eruko berente nyiro mbo wi maram shabitarata wi ome noge so agbi ya sagun yundro akura amigo
13: Ton krobo men noge bakwa nyonko gin digin gain so aso mi ba men noge wirugo unde mason itagira me basina mi be basan ton krobo un mankere be ba politiki mo ba wa buga genna me ton krobo bugo ngarimo batule banun kaso mbiragia san ba men noge wirugo mo ton dabino be ba gersoa amela miso wi Joseph Lafia wi san niki mero one unwe ne wa be ba san wen dia ba ongo me be ba gun te politiki so bude bu ko kai ko bo ben wo ben so agbi obusun
14: me no ge so gasa agira ton kro do nyamia mo ga wi do nyamia mo pa utu me ton kro tan bararu yanku sa e kro ton kro an ton dro mara ango mara ka birusia menna kro wi wi sa te rombo gbi ko wi madam talata wi a busikuni kwa busikuni komaru so ma ba kro no nduke domi ya sa abura menna zagi sondi bibum ke onwe bu ya tromo za mindi ka ba mo ton kro woru tawne tu ya muro tawne tu kuku koro me sa ya sa kaso ya sa wungu sa dabu ton kro uku ton dro bu ton ai de ya
13: beton kro won wa no ge beno nesi amigun amamera igbeda minu nyenu be boro gabe Aziz Shabi Imoru, we are going to be able to get the money. We
15: are going to be able to get saka ton krobu be ba ba politique mo yen sa be ba politique mo ba sa bi ko bu ka be ba ma wa biru o hondia be ba wa politique en so aso parti be ba so be morisia kure ni so be morisia so be busi kenken sa de be mba politique meri mo mi to sa ne be ba politique mo ba gbia ka be ba politique ba we ba wa biru ba ke politique meri so ka be nani ke mini de mi an ni gite memera ni ke mini sina bogo mbo bo fo sa nyoko gi ma wa wi akon mo wi ara tombu koni donc wa to ba ba ne nyoko ki kum ba tule politique mo be sen wa bu so dam me nyoko gi mo mi an dam memera ka dam me ko be ba ki ba ka parti politique ba ka ma politique so mi da même mené masa neto suna niki mini pasu faidi pasu busikena
13: beton krobe ba wa no ke kwa bene ba ganda mi wa banen wa mo ma ben be sibu no kon
16: amera son itagirami yende sa mena be seton krobu za bene tem yen ton krobu nyan ka nyandi ma ba so kon kure nenen ka yen ton krobu kro be sa sa mena mini mbasa gire ton kro la ka pindo ton kro amona koko Win peranti yu ma kade son si me yira sa gire bisakuro
17: behengi hon meno geni sa yaha meno ye yahun nyeru sosia meka bese unwa sinaso supin suka noti ako gina bese tonkurobu domi bane tonkuro meno abagiruam wira wu mena siye domi mi tonkuro unwa ma un win gire ka win komano tura ye aka non sinasa yone behengi hon meno ye ni sawama bese ya iba bese bibu bese kuruwa hade menne mi beba gian ye beba gi hoka hubu gi akwa ho wa ho ka sia bani no sina ayo ka danko be hansu no so ye menno aha mo sama agu son siera
18: ba tura son ru so aso emera ba meruba ton kuro ba kura ndabi mi emera son koro ba mbira gia ba ma dabi gemba woda gai ya dia son koro ton kuro ba dabi ya piku adama ye hagire yan ye mi me ma ba minisi ba mindi to be ha we ha mera de re ko de ma ton kuro ba ma ndabi ru bo de mbe ne nte mi ne ha ma ye no mara ni ani ya za ha so mi ni ya nka we ne su son wo ko me ton kuro ba ko ka dabi ya
13: salama ba so ma ko ba wiru go me ba se wa wa ma ba da kon no boko wo mi wi nyon kon gi o wi nga en so ru mo ba wi beranda iba ma adam ya wi mariama shabitalata u sa ba hampi hidam bon ba wi go bi nwe wi ba ten so so mo ba ke goni ina ten ton klo me no ke so sanda to kon ten ton klo bu bu kran ten gi bu ta ma ko di ba ten gi bu ba ke na wa wa
0: Daba so sisi ya gihon yuka ni bilen ten sinasa kwa babi ya daba me no sina gian. Answa gabi da miso wabaka me no sina amiku sanda ten. Ito mugo ten di kia noy yisa me goi da kadu sine kia ni nu ya emote ntuko ten gia. Me hon yuko kada wusa wa yen biso wabi hem banki nu mbira gia. Me banki nu nuko kakura yinti

0: Kuniga bayu gbengbe te radio no sinan so yun wa gaba ntaka ba wi so si ada misi suru no ba ne so ita jira ba ko le so si kuni ye ayi wa angre sadi yin so mia ba sagbe ba duke yego ngore re ti an saga turi baba ya ba ya kasun ya ba igbirasiya ya kasun ya dodo ga he ga gonyo puro baba duke angre sagi tagala pikai yera ngwa angre sagi nun so mime tagale pikai so mia ba ya kasun ye igbirasiya baba duke yin so mi ka sagbe ba ba duke baba kwa angre sagi so mi atene ya dona yendia mi chefe go winuma ya kwa in udo go serasia mo doga kole kon kankan serasia ge haban takam ke ganyo yumi udo go he serasia wo mi in udo go doga serasia kuso ma kin kuso ton ge oga wo ba kole wa ma ba yi ru kwa za tene batru suru no ba tan so tenaga ti andi su yugo mi so tenaga ti andi a kole awon abe no ma so ba para so adagi dagi ba nanu a se wi chefe ago n kole kankan serasia za suru no ba tan so tenaga ti andi ana ge haban takao ma sa bu ne unu wi a kole mo wa prati so adagi kakwen de son takao iso kama kwen sogo numero iso 01 40 86 08 40 sango so atia taga behem barun kam tia ne kam noba ita noba tia kan noba ita inema baga kan wirugo ama kinka sogo numero iso 01 64 32 03 15 kabehem barun akanga tia kwa anoba tia dugo ba ne dugo ita yiru kam ita ti anobu awe ni pa n pora ngwe ni
1: ba damon boseru sa pelegandi ka sule te mboseru sa sikin ba yerundi kurukunde suno mboseru sa kurukunde gandi alasan sikin si aguro sa sikin marundi boyne duma radio no sinam ne buka kina su mai dusu pa sibu tugu gibu ka tonto ne gibu no sia me bengi gaba so ka tun no deu dwani mo wono gaba so ga dokiri drowi adam alagi bagando sikin na yaburum pehidam wi win ko no mo wura batro su no bai tam sonyenda nobu wi won won ro ka eta se so ba yun woru turo omi sa adarbandi batro suru no ba ne yini so irundia ba woru gemo sikin maromi ba ko wi alagi adam bagando ba ko win ko dua sinawa bururun ko ba okuru dede sikimaro asibite ni ya tunno toru ngono aka indano bakati asuno banen sonno bako wi ngon sakiru ko wa yazuma baka sinanu toru suno banen sonne sisiru asibite yeni baba babo wi bengiwi gabaso ka tunno deu dwani mo ngono dokiri drowi alagi adam bagando sikina ya burum pehidan guru bu ya dua sina sikimaro bururun ko ba kuru dede asibite bane bebe alagi Adam Bagandongon Warukawa Kuru, Pata Tokoko, Bekurum Bi Goro, Ika Dua Edawa, Dukimbiragia, Betondro do Kiribu, Babe Mara, Kanumayru, Bebasa Honda do Kiribu, Kakuramu do Kiribu, Bebe Kara, Yira Badamon Bete Kuru, Pelendi. Kasule tembo hete kuroza sikimba yeru gandi. Ka kurukunde sunombe seru sa kurukunde ndi. Ka lasan sikinsi ya guru sa sikimba rundi. Baka duma baka beno sebe kuro. Kena seume bisu yu pasibu tuga tuto yegi yu kuro. Bane bank pebo go yin siya. Tura tu hedu. Demi biru ga yasu. Yeso. Swa yano kuro. Yenje siya no seo bebe warokega wansi. Kuro kwa tatako kobe kuro mbi goro.
2: Yewa kina sa sinane geni suno buru mani sa ma boendurungo geni ya mame maso boendurungo geni kawi morado sa ma boendurungo mini tombewa kwe maradio no sinami kwa mebisuka kina se unuwa se kuro mebendurungo mbu nya kupaka tibara kumi ibara atira akpa ya tombu nato ye baka makuwa kwa mebisuka kina se unuwa se kuro mebenya kupaka tita nyoro menya kupaka tita mabe wawo halibe kasa ku ibe unde kana ye baka kwe maradio no sinami ngele bisibi kabibwa kpari mungu jubu mungu kuro bekuru bemba kuyon laka yo gasa ku ye tuko mabe kuro me ye baka ku ami po me suka kina su no ya kuro mu yo bawe ku mu kuro bawe ku pa ka no me biga biwa si ya biwe mi ku ni mo si kuro sa ku ya de nian si so mi u ka ma bo en bi ti wo pa ti ku no me kuro poko ma ni so mo pa ti ku ka no wi ti wo baka ndro ka ma yo ka ka ye ki pa ti wi ti baka no si ya mo me na no yiruma ma ni u ka ma ba ura de ge ya yiruma ti pa ti ku ka no me ta bi yiruma bu su no u ma ka ma da ri pa ti wi ti baka no si ya mo me kuro poko ma ni u ka ma ko ri bu yiru kwati ya winti baka wano se ya mwa winti ilano yeruma boko muka wanyi na mwa kwati ya winti kuka wano wame nyona li maani ya mugia kwati ya nyona niti kuka wano wame u saikpira muka wakusewa kwati ya winti kuka wano wame seko suno dali gia kwati ya winti baka wano se ya mwa wame u tenko kuro iku nkwe duragi maani gbengbeleka gia kwati ya winti baka wano se ya mwa wame na no rasam uwe maka wame bankpo gia kai kwati ya winti kuka wano wame mengia muka wame buko pati ya mengia ti kwa nuwa mena no nyo nari ukama seru kariya kwa ti ya winti kwa nuwa me hamini isi wami biwa masa mwanarugi andi biwa la hawe mikuru inyakute shomi mwanarugi mikuru mbekuru babe nosi ya mwa mera kiyo nosi na mini bebe kila haka duro mwanya kubakate nye me bako ulate kwenye kubakate kanyora nye kubakate ba mate mo ikuwe kusu wakama me kwa hivu mwende daka akana gasa ku kwa tuwe kura kinu kanuku duro mwala yawe gina nami yira baka gina te burasi ya banyo nasi wame yewija wakina kawi duro mwa suno suno bolo kama wii masu kawi mwara duwe tombe baka kwe mara kiyo nosi na mini ni bo kabe nosi wame menya kubakate ubawe kurobe wende laka hiyo gasa ku iwe mwende karafi ya kana kwa hivu te kuwa me kinu kanuku duro mwala domindi ma ya mbe nyeko me giswa kwa tila ye mayuka ini bori gendi menami
3: Lima central sabrendi kawin yi ka asirama yi gbe nta mu sabrendi bi e ba pe ma radio no sanam nindi buga bo ban suma ngingin po no sia makan kwa asibiti yiri ga ma bure ba te su no ba ne hayin su no bu bulun ko ba no beta ma me no baga kwa bo sina bo ben ngingeji baga mi ba juma to en isa suma ba pe ma radio no sanam nindi buga tuga to to ngi bu no sia yi ga sa bo ben Ginge di pi vine kpuro yin leban kaya siyama kpuro mame nonga wami ginge di bagami wu. Ika san burate wan leban a wimbi usan kpate boga no. Somwa an ka somwa doi ka wimbi usan kpuro yin leban kpate wiga no. Pehegun leban kpate wiga no ka wimbi usan kpuro. Kmane marebuka kmane nganogi wu kpuro kpate wiga no ka wimbi usan kpuro inyema menopaka kwa wabo sina ginge di bagami wu. Kongun leban ka wimbi usan kpate wiga no. Wukurun leban ka wimbi usan kpate wiga no. Kaudasin leban ka kaudasin Gandon Liman, Prateriga no Kabambi San Kuru Yima Meno Bagawa Bo Sina Boban Gingidi Bagamigu. Bogambin Liman, Kabimbi San Prateriga no. Kusnan Liman, Kabimbi San Prateriga no. Gaolin Liman, Kabimbi San Prateriga no. Sansin Liman, Kasansin Marebukurun Liman, Prateriga no. Kabambi San Kuru Yima Meno Gwamu. Bawarun Liman, Kabimbi San Prateriga no. Dinan Liman, Kabimbi San Prateriga Meno Entono Migao. Kabarun Liman, Kabimbi San Prateriga no. Bane Bama Go Kao Sina, the women work hard. Meno gingo geko dami ye kan waki ne sina idai meno ga mahami asirama so agia yin sa so ba kwera do no sina mi buga ga ha asirama kpuru u bai kpuru ka bi ga ha bo ba so ma kpuru yin liban kpuru bango su mi o sina ba ba kpuru kan mo ina sina ba geko idai ba we asirama go usa da bo ba so ma so yin sa so ali liban central one su be no sia wi ma prate no ma dogi wo
4: Oui, mama chauffeur sa boben para ko woro gandi ka alfa alidu sa boben para ko woro mendi ka wi aruna fatuma tu sa ma boben para ko woro mendi ka ba se aruna sahada tu sa bakundi ndi mboben bakundi amikun aw sa bakundi be ko wono sna ngai tempo hemne buga melo bisu ton doga ton ko meno fo ko busiera genga tia bana saka eso bagabe yige bokwa nde ma bembi basokmo abdallah ka win ko basokmo rahimatu be bayige bokwa mi yembiru so mama bembi wenja basokmo marujatu kama win dura basokmo fayruaza bama yige bakwa mena yige ni so aso ba pe magison yuka ni boka ba to ko ba sera ba be kmia e dara mo ifara mo ton do ton kro kro ba sia ba to la genga tia e sa bo bo nte so bo hene no ami ba iwa wure wa mi be mi agson ko re ngami agia gbangba kan ton do ton kro sa nda so mo ya so mo de gi o brata ba gi o kakaba no gi o kro se sa sen ton do ton kro ma gi o ma ni ba ma ba nti bre ba be se ma sa bo ge ndi ni ba wa gi o kro se ba fo kwa wa gi o ka so re gi o ba ma ba nti bre su ka ton do ton kro kan ta pa gi o ma mi mi an ko son kore ba be sima sa pa ogi andi bi wa bo kura ba fo no won tita son gegia we mama chauffeur sa bro ba en pra ko waro gandi ka alfa alidu sa ma bro ba en pra ko waro ti amindi aruna fatuma tu sa bro ba en pra ko waro ti amindi kama se ba so kuma mi ne kun aruna sahada tu sa ma ba ko gandi be ba ko no sna nga tempo hemne bu ga belo bisu ton doga ton kwa fo ko bu sia ga ngati asa ga so we abdallah ka win kura ba so kuma rahimatu baga yige bokwa mo awi basokmo marujatu kama windro basokmo fayruaza bama ben yige bokwa igene yire so aso bakpe magison yukane ba wabu ka ben tra ko bebe ni maduke so biwa bokwa tonduka tonkro liwe mu yakso kore yesa bi basema sa wasan kwen ko gandi babe tora wasan marogio yesa mne ko wasan mangulu nton doa ton kula ba maben tibule mo bebe se ma sa sene gendi sigi nton doa ton kula sika gyo mani miyo miya kusan kole yesan gesu pan taka gyo kamwalo gyo kakosia gyo bekulu ibe mfono wo bebe ma se ma sa kande ntel ndimi miyo miya kusan kole gogon gyo mani baba nkeno siela me ma ben won sene gyo ba maben tibule yesan bagon keno nton doa ton kula miyo miya kusan kole wo muyangulo gyo mani ba maben tibule yesan bagon kpaka wye kulu ba ma beto ba siela genga tia kula mo dada wo nintego bebe ma Asumane nika kuwasika ya soba kaya gini mwamini Gusu mbemba kuro dibro kwa siya wu Teta suye gegea me Mwaviso kumwa asuma adisa Sa mwala gendi kamase Uru saure Me muna tu sa kukabu gendi Ka gunu bana gani Usame tagun kuro kama mwala tabuwa Kamase kora asumi me Ndi ma wiba gani kuro me Uka mwa igia Bebe kwe magishon yuka ane buka milu si utondoga Tonkura fuoko usia gengatia yewe kora surogo ugabese kwa mwabingwa walokuwa mbature suru hamniku mbature suru iguiso endano katia yabaye kwa zuma bakasono mabetonke abatonke kanono wa ngusoma benti bro kwa sia wo nyire ansola ki dafia suya no kura besa kama mwaragia nyawe myangusoma kore yisamniku we baso kwa draman kaome daman kawo mbeso laki bo wanti to basi angati awaga wanwara gaya insa wenwe ne sabi ya ru aise me ngbengbe kense ga so ga awon fo no won gegi zakari mani ba ma kon wenti bule ga mabwa enteme gaya won egun ge anso laki ni nde ma bature ngomi abesa ga wanwara gaya ba ma kon wenti bule isi aka simen kura mbeso laga ma ko si agya ba wanti to basi angati awo kora sude mani ba ma kon wenti bule nde ma won segegya ka bimba ka muno kusim musa ansara kini gusono ndibura kwa ha mu happy hidan ya mi awe mu ya gusono ko ka ma wan kura be kurusi ibe fo no won gison yuka ni won amigun we woru won ka sedo delegi amigun wa wa wa ja ba ma ko won ti bure wo woru won ka dawuda ansara ki mani won ti ami won fo no won bere piu bere piu be ha me ya di sno kro ga wa wa ti ami ka sinasongi guru wi wa wa pe da gya mi bi mi agson kore o sina songi ganigi mane ka wa pe da ti ami gun wi sina songi ware sina songi ware wa wa buai wa ba ra de gya ba won ti to ba se ra ngati ya alu da do mani wi ma so da ki wa wa ti ami ba ma ben ti bure wo be be ko ka ne nga kwa ton dro ton kwa biga bugro prose se ga so ba ka wi ko la su do gun wa ge mami yen ta ga be men ba kwa me gi son yu ka ni wo Gunu saka sa mwarundi ka kora Filipa sama mwara gendi kama se kora sangi verso kumo este uwa mwara ka kora Timote uwa mwara tiami bewa kwe magison yuka ni bewa kamilu usi utondua tonkwa mene ufoko usi ya genga tia bale matonkila itonkiluwa Bebe sema yanga nyandi sekaye so baka wiku kora surogu baka bibingo waloge mwame sanda wisigu kama wungu waloge baka wiku azuma baka sunu batule suru wigu wiso enda no katia mi baba yifu wako basi yalagin katia Bebe isa dogibu kuro se mebe sema yanga nyandi baba yatura u isa mwalun dogibi guson bemba kuro dibro kwa siya u bane guson de ingame unwa sine kwa wiku ngunu kukube kwa si manase aga wa wa lagia banu to ba se ya ngatia ye ma san bini kun wi ba sokmu brahma brahma me te brami wa wa wa tia mi won fo no won sabi ina sadaka bi wa wa ra ba ma kun ti bure wi salefu filemo mani wa wa wa lagia banu to ba se ya ngatia o sno ezai bi wa wa tia mi ba ma kun won ti duela no mala gi son yuka ni woro peru tago mbe sara ki wa wa wa da bogia mi ma mi ya gson kore gun ye ma ma ni won gun yuri ma samusiame wa wa wa ti ami awon fo no wo yi san san ni yo wi wa wa buka gya ba ma kon won ti bure gson de nga me wa sine aisa ma ni won aisa kro mu ra be san ga wa buka ti ami gun ba won kon si ra no gun dafia wi ma so da ki ni ka bi gson re prosim da wi si ma sa pe da gendi me ba ma ba ti bure bio isa ya ya ama wa ro kawe mere kirigo wi ka ma wa da buti ami gun ba ma kon won ti du ra no ba na wa bu wi ba sok mo urubun gaston urubun gaston be sala ki wa wa wa da bugia ba won ti to mo ba si ara mo bio sanu clima ti amba ma kon ti bure o e ma sam ni kon ku re njo un so da kini kama be win ni si be pro se un ti ami go son be mba ko di bro ko sia en kama wa si na ko be go ngon go be ko si o teta so ge ga me ande mi ka admi sa won ndi ka na go francois sa won da bundi ka gunu saka sa ma won ru ti ami ndi ka wi ko ra siaka o ga wa won ro be ma ki ro me ba pe mo no sin anga tem pe yo ka ni bo be fo ko sega so bengi ba so ko mo ko ra su ro go o ga be se ko mo wa win si gro ko mo ma win gwa ro ko a be le pe ba da han azu ba ka so no ba tre su wi so nda no ba tre su wi gu so nda no ka ti ai ba be fo ba si ra ge nga ti a o ba ton su no awa gbon gbe mi ni gun awen fo no won me na gbon gbe ga ba ton su no ba ton to ba si a nga ti a e ma sam ni gun ma ma isa wi ma so da ki ni gbon gbe ga de ro ji o mi a be mi a ko so ko le ba ke ambe so daki abisa abaton so non sehu awon agbangbugami bo awon no ma bawo gusun de nkan me wa sine bega gimbia wi ma so daki ne ga ko gabo gya won fo no won wi la hanna komi ko gabo ti ami mbanu to ba si anga ti a o ga ye mani so daki ga ma wi nyen to mukro sim ba ma kun be ntibure iga won ko gabo gya ya ya dis no nyen no amigo mbanu to ba si anga ti a da do saure kuramuro wi san o ka wa sa ko ga bogia nde mawe da do saure o we san me kuramuro ka wa ko ga bogia ba won ti to ba si age ngati ale o ma ni ka wa ko ga bo ti amba ma kun ti bre wo ba na sonagi un soraki ba nurugi wi sonagi ba nurugi me ka ma wi kurabe pro se ba ka wa wara gia ba be fo ko o ye ma san ni kun sa ha so pi un soraki ka wa wara ti ami ba ma kun won ti bre lo kai ya on so la ki mani salu un kuro amigo aga ma ko gabo gya on enta ga no won salama ni o be san mi salu un kuro aga ma ko gabo ti amba ma ko won ti bre idaya on so la ki ni baran to ba si aga ti awo ten so nya es no nyiro ko gabo ti amigo nya ka ba se bi o me o ga ma so rem gara di maru gya ma won ti to ba si ara mbature abudu wi ma so la ki ni ka ma be win kuro be pro si ba ga ma wara gya ngo so be mba ko di bro ko sia sename baga bengi baso kmo ko ra su logo baga be win go waro kwa me sanda win service win siguru kama win go ba wi kwa to yin tra ba me na ba kwa me gison yu ka di go ku be na wi kun be sinu awo ba kura be ta ro ga ba be pe wa yu ka ni apara mo mi ga le n bi ra ge ga pa ni wi gura me so gura ma ni wa de so yin so bu ko
1: wi azia safia ala ismaila nkuro kan so kam wo paro wi aduma radio no sina ko to wi seragenge kakite wa ye win to no saka adam fombure nja di sino ko en ko no mu wura fombure o mabo ngon woru ko asidi tuno tonru sa win siko se ngon woru wi azia safia ala ismaila nkuro ne o ko manu sera zanda go ikika gibu tina gonu gibu jamu gikuro be ona sin esan so pasi gen so be o mo esan ko apo be toro ba sera be kuro be ga kinu wi baba jirugi wi alagi ko ra ismaila o wi toro seragenge nwe ga tonu nwe ga kiro we ga nirbu be ga siguru be ga woru ka mbi ko se be ku u be toro sera soga suno bi no ita se ba sira go mbu abu mbe duai soga mai suno ka mbu abu kuro be tora be ga konkiu be ga kiro wo wi isa ture se aguro soga bi o di siro unun toro sera genge be ga temabu ka mini ku so ba be gunu soga mbura ku sina paro unwen kongima be ga binu yaru binin gunu soga ntimbo yuru gi ami anwi ago kore yaru gado koto soga mai sina paro be ga binu alfa karimu soka sinapa bando miwi agho kore soka mi banu toraba seragi arugado lafia soka weka kiru abudu ni isi aka soka wasa woru gya weka kwenkwe u alagi biyo gando ni kawin kurabu kuro kuro we azia fati banu toraba seragi nge mbega temrabu kawi azia dama alagi kurabe kuro kuro mwengbrake ngando ndi ube naso sera ingime mwasine kwa huku kwasi alagi jibila uwa agihaban taka limando weka kwenkwe u jari suno karimu ankiane karimu ya dura uka agihaban taka njadi paro banu tora ba sera go so mbiro nyira suma ba imam ka yin zama ikuro be ga biro ogoro koromoro ni taka da do so pairo bu ben suma sera biyo ga ni nemo ga da mo do ko worgi so kuro be ha worgi mbere dogire bu kuro genge sugundi so ye iru so ko yo kansa bare sa gi bu kuro bu go biyo worgi ru biya kuro be tora ko to ko go ba bu kuno bu mbere do be ga mo yo be ga nyate wi azia safia alagi sumela kuro so kam wo paro wi ya u be to mo sera o me kakin te wa yuntun no saka adam fombo dem jadi suno ka unko no mura sa un sigo se un gon woro ge bagru ga sibiti ya dona yen taka ka do me unen ga foyi no go ko gutru ko no yaru mu ani ko ikika ge bi mba ko jan gon gi bi jan gi ko be na sin asan so pa sigi nso ko be tora faiza suro kun kuro wa ka wa serun pe wo lo un toro sera ka wi ka o constant serun je vin president serun mi ni agun okore so kan yari suno ba sira ka serun yari suno to men yari suno fo saka run yari suno be kuro be toro sera be ga yunu be ga siguru fombo kan yari suno nun duari ka fo nerun yari suno we kuro be toro ga ben bwabu sigin yari suno ni be ga sobu be ga binu sende nwari yari suno be kuro be ga kiro sauren yari suno ba sira be kuro be toro ba sera ko ka bon yari suno ka ben bwabu kuro be toro sera jiban ta kan garaji mo karmi worko miamu agun okore fo suno ba sira ka ben bwabu kuro be ga siguru be ga binu bonan dro secrétaire guro ko nya konro gendi ka in zama e kuro be ga binu okuru so ga nwo parun kuro muro be kuro ka kuro muro kuro be ka kuro mo bibe kuro be tora kuro muro so kuro muro pa irubo be be no maduke worke so kuro do su ko yi ikani ne ka dana be kuro toro sera ko to gog babu kun be duwa ino be ga temra bo bugo be ma woro ge wi gbi a kuro o be tora le man be le duwa yi ko kuro be toro sera genge uya zia safia alagi sumela kuro so ga nwo paro ya ga taka do me ya wintu no ngon woro so fombore yesu no ngon woro so kiti owa one mini kun ya mina alagi sumela kuro azia nisia mi ngame wa sene gon ku kosi alfa kuro wi piran kuro wa wo paro nu toro sera genge ai setuni isi aka kuro so ka ngo kwe wo sa woro gya wo be unu toro sera ka uzibera so ka so ka o sirun kuro to ka wa ga ka ri o nga kiru gingire konsei takun gomini ko wa gaban taka wo kuma sera ka wonza mai kuro be ga binu sakina ni nzama ekuru soka ngo kparo mi mi agun okore soka nduiru yen kuro bu kurokuro kayen dobe kuro betora za bihe bukuro bion yai ni kawi ma bu kurokuro kawi ngono bu kuro betora ko yen akun ro gandi ube na so osera biba gunen garaji mon kuro kawi ni hibe sibe kuro ngame wa sene ko kosi dama soka nduiro wega kiru soka suno kuro be kurokuro umbe duwe be ka temna bu zenabu ni sigin kumbaro kawi mbrebe so kuro betora tumen wera wor gibu kuro be ka drop kuro be ka binu wurareni kawi ngono be koropo fonsa karo gyo be tora kromro ni tako dando so pa irubu o be so ma sera gengen be ha wor gen bere guso be tuba ko be di bura okosia wi azia safia alagi sumela nkoro so ga ngo paro we be to e mo sera ga kite wa ye wi kawi ntuno saka adam fombu de jadi suno yo ka ngon woru kwa asibite ya dona sa wi ntuno si go se ngon woru kite wi so si go ikuta mbira jan gonu mbira je aye bunu gi kuro be wana ru kyan kuro ba wi mo sera nko a kuro be wada kyan kuro kuro be toro sera gengen sa wi sime guneo gara ukanwa me wi sabisime gunen gara jibo wo paro unu toro sera gengen gesu dogo toro marisi o kawe antreti udmo guneo wi toro sera gengen dangana sikin gagu paro gya unwen kongima minani saurio kawe ngono be kuro be toro sera gengen memu sinandio ukamuri ame soka mai sinaparo unwen kong sera gengen bega kongpiu we memu dogotoro wa ukanwa gorobani ogun so mambiro nyira ka ubio dogotoro ukanwa sigigia miemi agun okore o labi dogotoro sigimi daga sobu we eleni mora jiran kuro ukanwa yaragia unwen kon sera gengen e we sakiani sasi doro wa zakia me sasi doro pogo ukanwa soka unwen kon sera gengen we ga temna bu kamini kun nyaki ningume ningunume nyaki ningunume ukanwa me soka we yerugia uitoro sera gengen saka monpeni soka ngo paro unwen kon sera ka dauda soka ngo paro mi daga kon pe udogri be pro be toro sera gengen daga kiru mi nya guso kore kamini kun ayuba soka ngo paro mi umbe kon gima mi nya go kore pe ka ure ube fonwe useni secrétaire guro soka agudama dia agudama npe ka ure be kuro be toro sera kromro ni tago dado so pa irubu ube fonwe gengen daga tima daga kiru wi azia safia alagi sumela nkuro soka ngo paro ube be toro sera men ka kite wa yo ka ntuno saka adam fomburem yadi suno yo ka ngo woro kwa sa nsi guso ngo woro kite uso si ka kuma ndodo ga yin tago be komea une bango ure buima ya sa be sunu so pa di kwase ta ma sa nugo do mbira gya woro ti an so so mi ni kon wizi na to useni so useni o toka an secrétaire guro nkuro wa o ka wa agudamaro ya ma duma radio no sina mi ko kuba nu sera genge yo ka ntun no saka adam fombure mi yeri suno yo ka ngo woro kwa fombure a sibiti ya dona sa wi sigi se ngo ngoro wizi na to useni kuro soka agudamaro une computer antenna to wo gura go ikika gibu jan gonu gibu jan gi kuro bena sin sin so pa sigi nu so be o mo se nu kwa kuro be nu so mo be ngogun so atore zina baba dirugi useni secrétaire guro soka agudamaro mi wen ko nsera wen ga sobu inga me wa sin gonu ko kosi dogo imoru soka de ye tempe dan jeve banu tora basera unu to imore karimu soka un duiro unwen kongema seni lendi useli nendi wa mi soka gudamaro unu tobro sera ali kupa soka ndilegi ami bega sobu be mi mi agho kore muhammadu ni ladam uka wa soka mi unwen kongema lekia ladam muhammadu kuro soka wa kawi peru soka agudamaro be kuro be nkomanu sera fanani sabi werun gomini uka wa agudamaro mi banu tora basera gengen kaminukun jamila adamu kuro soka agudamaro ti ami bega kongpeu bake le banu tora basera gengen ladam kuro bega kinu soka bwe waru gya miyumi ya goho kore kwa imbyo musa nkuro seru nko yi suwa gya unu ntoro sera gengim nyakwe seru ntoko toko suwa gye woro delege pila pila nkuro kwa wenti delege pila pila bambe nduwa ino wenga temra buo laimani pehidam kao konstan nkuro seru mi uwe nko sera gengim sika nkuro degolu pompi somo nkuro kwa sero uwe nko sera kao konstan seru pehidam jeve bo nko sera kromo sobo kromo kwa hiribu dogini mkuro gengi segundi ube toro sera gengim Wizina, Oseni, Kurawa, Ukama, Agudamara, Uyabe, Toyamo, Sera, Wameka, Kintewa, Yoka, Untuno, Famburem, Lusuno, Basoka, Saka, Adam, Yoka, Ungon, Warukwa, Sawin, Sigusi, Ungon, Waru, Kitewi, Zinatu, Oseni, Segetan, Kura, Sonsi, Agudamarami, Une, Tonki, Tantino, Utewa, Gurabango, Uribuima, Sabe, Sunu, Soyoga, Uram, Nuka, Kobu, Yaru, Une, Noga, and Nahasarini, Ngosi, Wawuni, Duma, Wirunga, Tuko, Yoga, I don't know, Sinam, Yoga, Sahada, Toy, Ukama, Koka, Bogia, Alisa, Sono Gandhi, Wena, So, Sera, Mama tu, sunomi, bega mire bisiruo, berkini, bia zemi zankuroa kwa soka wengko sera, berkin, kuromoro, ukawa ame, gesuwo, gesuwa ntaka, segogoa imbira, ununtoro sera gengen, kawini higbe, sibe kuro, yinu gen giran gira fawwe, genyembuo. Sani ini, kawin kurobe kuropo, fombu remi, ube tora, fati uwa fombu reo, wengko ngema, kuroku, ui kuroku, papa kore, ukawa soka maibira, ununtobora, kadado, tairu nkuroa soka wengko sera, bana, bia pagaren kuroa soka ami, kawi, Badua, winti bio pagayen kuroa bekuro betoro sera ingame wa senego ku kosi bega binu asibini karimu kuroa kwa soka bega tiru bayiro karimu kuroa soka tiami miwi agho kore soka un wo paru yen kuromo be kuro za kuromo bihe kuromo bukuro betora dogri bukpo genge sigundi umbe aduai soye iru sokwe kansa agibu kuro Obem yo nu sera beona bra handi pro ko biwa woro ge wigbi ya pro wi zina oseni sekete gron kro soga gudemara obe toro sera men soga ba pro kwa wintundo fombore ya risu nongon woro so guso bebe en dubu wesi ya drun so bango wure gwi ma kwen sa ben sun so yeba ka ben tundo fombure en ya risu nongon woro kwa fombure mi basoka saka adam kite mawi azia safia alagi sumela nkroson se kwa soka nwo kwa ro kawi zina oseni sekete gron kro soka gudemara ka nafisa woru baron kuro kama soka mbaraworo kawi barakuro dogo mkurowa kene kugia bebo aduma bukato ya busera woro gini suwa sobe yeton kiyo tatu ya mbato bagura beyo nasina sina anso pasi gini nuso nwa sina anso mbeyo kini suwa sika goji kweka kajia gono bekuro baba etora basera fombure nkwa ye ngure dibu kuro bangoto mungi ya sebe etura gura adu beba ka soka msakaro gibu toa emo kuro ye mkura buka dura kuro fombu kwa nkwa ye gure bega benu ufonele gibu dibu kuro mingu ya gho kore sigi gibu kuro bega siguru bega waru soka gibu kuro baba etora basera gengen bega kumpeo mingu ya gho kore o dibu kuro bangosu unye kwa inya kono gibu baba etora bekuro mebi hiten girangira tume gibu kuro beba na tumendi sewe gen tegun tombu kura buka durabu konu gibu kwa ye gure gesuba ntaka gibu baba etora nina gibu kuro bamba eduwae da imbi imbu kuro mingu ya gho kore bengbaraka gibu kuro ba fome teme kigiru gibu kuro be na so sera kuro buka durabu bia waruge da agamendi kuro ba tora kene ku gibu bamba eduwae kukabu kuro buka durabu mingu ya gho kore sagere gibu sinende gibu be kuro ba tora kuro buni intaka wa dangado kuro ba fome du kove kuro buka tora dogiri buko genge sigundu sonye son kwe yukansa abaransa agi kuro buka tora kotoko gogba buku kuro buka tora ba sera gengen wi azia safia alagi sumela nkuro soka nwo kparo kawi zina oseni sekete gron kro soka agudamaro kawi nafisa uru baron kro soka mbarawo rugyandi kawi barakuro dogon kro keneko beba awura buga to ebusera bane no gwa na hasari bango si ugo banye duma weru kagre kono ga kono ga truko ni yabga radio no sina nwa buga ko bu yaru nwe gengen dibe ko na yarmu a ibe kinu so si gwe kwi kagi babe mba kwa jengon gi jengon gi kro ga bana ru kyan kro be mo si anku abe kro be wan so mo wagu so so mo mbiro nyura bi amoru batora ba si gengen kawi kparo kro ku ga fombu re be tora ba si gengen fombu ren delege kawi kro be be tora ba si gengen be kro ba to nwe be wana fombu ren di kro batora ba siya gengim ka delege mon kuro be kuro kuro be tora sa fombu ko fombu re mire batora fombu re mbai imam kalfa bi ko bo fo won bana kromoro wa fo mburen sakarun swagia ba u fo won gingin kawis salima metrasi ki osun si o fo sakaro mi mi agun okore o ai se sogan yagin dron kro bon ko sera gingin baten yoni sogan baraworo kayun kromoro be si be kuro be ben yoni sera gingin bega timrabu bona mere werekem baton sinon kro wega binu beru imoru foto yon kro ko kan sogan gbe tanegia be ben ko banu sera mi mi agun okore berki

worogiso itosukwa isunino isuntara bale gusuma betubwa bega duhu beha worogem bere kotokani ma gogba bu kwen bugo bedwe bam bedwe bega timara bega moya bu bugo bewa woroge urugbiami kuro bega bugo gon bega kwarabu dogri bu gengi segundi soye usun kweru kansa bayansa gi kuro bebe yunisera yebaka bintunu saka adam fombure yari suno yebaka ongon worokwa fombure asibiti ya dona sa win sikrosi ongon woroki temre bi resonsi intaka bewa kwame abene bi numan sangunina bu na hun sangunuga kuzon tinko bama kanome di kosa tansa ndugu dum biragia bango uregwe ma kwansa bensu nso bega timara bu

0: Yawa sasi ra mi so saka fa ido uso
1: to mini bebe arrondissement ton tro duma we ba sokmo la midi yoru u photo morisiama bebe mbira gya ya da ya ra wa photo mone kaita kada una wata sa kokura bwari we ablai sule geran kalimbira gya mi ma we u photo no kada yenda no bu morisia fati kitandro toko duro taseo mawi foto da unobu morisiama delege bwari guru mawi foto nobu morisia bwari mbiragia tonpo beba morisiama birami ya haiporo mena ka bebara agbia ba wenwe ma ya yara foto unatiru kaita ka dara una wene ka okura nobu mini hoko kura gamia mbiragia wi Shabi kwera isifu uru ya
2: Adentaria
1: We bivet adentari Uyami ma we ufoto wakuru morisiyama Naman sonkobu Taeba kutireba Gamia mbira agia mabiba foto wakuru morisiya Kwa feba gamia on Mabiba foto nobu morisiya Beku Beba beku luto
0: Baru
1: beku gibu natama beni bera mami mabeba ma foto wakuru morisiyama potabu somobu gamyan potabu somobu mabeba foto nobu morisiyama elektricien diu batima beni biberu mabeba ma foto nobu morisiyama sudaba iberu mabeba foto nobu morisiya mekanisien ba ka veganizateur ba beni beru gamyan mabeba ma foto wakuru morisiyama Baura de gibu ka woda taran iberu benti mabeba ma mena mayera foto ngone kanobu ba morisia mani gibu mabeba ma mena foto wirakuru ba morisia ma dajaba iberu gamian dajaba ben iberam mabeba foto wirakuru ma morisia ma klinika alafia gamion ma we uma foto wakuru morisia ma Pasteur Yebe Gamion, mawi ma foto yiru morisiyama. Asuma Petit, mawi u foto morisiya. Wi yaru sika, mawi da unobu morisiya. Uru siki Raymond, mawi da unobu morisiya. Sumanu Koto, mawi da unobu unwe. Tanko André, mawi foto yiru unwe. Samba Asuma, mawi foto unwe. Dio Gani Sabi, mawi da unobuwe. Ningi André, mawi da unobuwe. Gourma Paul, mawi da unobuwe. Denise, mawi da unobuwe. Dominique, mawi da unobuwe. Bariki, mawi da unobuwe. Dancha Gibu, maba gbere saki yiruwe. Mani, Gibu mabeba gbere saki tiawe. Dio Gani Sesi, mawi gbere yoku yiruwe. Yaru Sabi. Yoku yiru sabi benoa be yoku yiru bio afisu be yoku tamu taku mawima wi bere yoku bonwe yakuru gani mawi yoku bere yoku we siragi mawi bere yoku we orugbagi meda mawi bere yoku we yakuru teodor mawi bere yoku yiru we Lemam mawe ugbe yoku we Gourma Bio mawe ugbe yoku we Alaji Jobo mawe ugbe yoku newe Memunatu mawe ugbe yoku we Ibrahima Belu mawe ugbe yoku we Mora Jean mawe ugbe yoku yiru we Karim Michel mawe ugbe yoku we Gaba Abraham mawe ugbe yoku we Yaro Jacob mawe ugbe yoku we Turenduo Alain mawe ugbe yoku we Koto Ngobi wimi logo Hanswa wi o gani aisatu mawi u be bo kilotia ya wi u mweni cafeteria Dubai mabeba ma ni FIFA ni mama ye mwe litri tia kabon ka au ni litri no batia bidon gini ni FIFA ye ngwa hi no batia ya wi u mweni tosu baten gibu baten tosuba mabeba foto no bayiru mwe morisiama koto yerima jamila mawe foto we garo gibu mabeba foto we ruwe assemblé a go natama miamia mabeba foto no buwe assemblée la jeune valeur mabeba foto newe assemblée sous nima mabeba foto wokuruwe assemblée tabenu mabeba foto nobuwe kabenu roger wi gegisu atama wi mawi foto nobuwe assemblée awura mabeba foto nobuwe assemblée madina gamiani hete ma beba foto iruka bonuwe alaji toko kuni mawi foto we zime busari mawi foto iruwe mere suraju mawi foto nobuwe gidi mawi foto nobuwe imoru barasuno mawi foto ufoto we seni bata mawi foto we awali meko mawi da nobuwe mama nzuliki firu mawi da nobuwe lafia bio boko mawi foto we gumandro mawi foto we mohamed menama mawi foto we aziz yango mawi foto we bio dari ayuba mawi foto nobu we lom atakura jean sabi mawi foto we imoru safrimo mawi da nobu we assemblée vis-à-vis ma beba foto nobu we assemblée nyaragu ma beba foto nobu we alaji mawi foto we azara mawi foto iruwe adiza mawi foto iruwe adu mawi da nobuwe sahadu mawi da inyenuwe sedu mawi da inyenuwe oto mawi da nobuwe kudu mawi da nobuwe Fati mawi foto nobuwe gado uda nobuwe maumedi mawi uda nobuwe alumi mawi uda nobuwe bube mawi uda nobuwe busu mawi uda nobuwe seko mawi uda nobuwe mai mawi uda nobuwe azara mawi uda nobuwe lamatu uda nobuwe alasan uda nobuwe abiba mawi uda werunwe nawi oru mawi uda watanwe sika isa mawi uda nobuwe sule mo foto we hamma mo foto we ali misamba mo foto we ma pru mo foto we saka sherifa babio mo foto we mutakilu mo da uno bu we bio bature mo da uno we asan salifu mo da uno we koto imoru mo da we we satu foto we abdul karim mo da uno bu we sime kora mo da uno bu we kole mo da uno we Ablaye Songpare mawida weruwe Orutoko Kalima mawida weruwe Ki Abu Usman mawida unobuwe Abu Bakar mawida weruwe Oru mekanisien mawida unobuwe Mekanisien kurom mawima da unobuwe Sidi Ibrahim Atama soja gibu president mawiu foto wakuruka da unobuwe Dauda Tae sinaparundi mawu buen sinaparam mawu da unobu morisiama garo gibu ba gberesaki yu morisiama koto laisi mawu gberesaki tia morisia isi u dogo mawu gberesaki tia morisiama ali amina mawu saki tia morisia sabi sanf kore mawu gberesaki tia morisia Mora chauffeur mawi logo saki tia Morisia Boke gibu mabeba foto wokuru ka da woneka wokuru Morisia Gaba Iliasu mawi da ufoto nobuwe Asega mawi foto nobuwe Wasu Disu mawi da nobuwe Sabi mawi da nobuwe Buya Woru mawi da nobuwe Dabo Seni mawi foto ka bonuwe Amadu Adamu mawi uda unobuwe woru wasu mawi u foto we jowuro alida mau da wono buwe kuri ga garuba mau da wokuru we alu longe mau da yenu we jibo waru gani mau da weru we jibo bani mau da yenu we kuri ga kita mau da yenu we kuri bio mau da yenu we jibo aso mau da watawe kokuma sumanu mau da weru we boke gibu mabeba ma beresaki tia morisiama gamya biragya wa obeba ma duma ba sumi sumi birami isaye poromena kabibara agbia ba wenwe haye poro durukwa gamya biragya yada yara foto mu subanne ka foto weru ka noba tia ka da una weru soko da inambiragya hanswa mini be gasusun jerma baram gasuban takan jerma ba ma beba foto wakura nobu morisiama zime ngobi sidiku se gasun directeur ma wi foto nobu morisiama tabe garadima sumaila ma wi foto nwe sakim wi foto nwe kasim ma wi foto itanwe goma ma wi foto irunwe rabi ma wi foto nwe isiaka secrétaire gasuan mo foto irunwe shabiyo foto irunwe wahabu mo foto irunwe mutia yai mawi foto nwe kora mawi foto nwe baiba mawi foto nwe shabi seko mawi foto itanwe buro mawi foto u buro dawerunwe wi zakari mawi foto nwe ayuba geswa mawi foto nwe sedu kenu mawi foto nwe sedu garadima witi u foto nwe hamma mawi u foto irunwe salifu chauffeur mawi foto irunwe garia mawi u foto nwe bube meti mawi u foto nwe muhammadu banagura mawi u foto nwe yauba la sauce mawi u da unubu nwe elhaji tawe mawi u foto nwe bashiru dogo mawu da unobu nwe bio burai mawu da unobu nwe fati mawu da unobu nwe mama abulai mawu foto itanwe yaru raufu mawu foto itanwe sani mawu foto irunwe isiaka mawu foto irunwe sigari mawu foto ufoto tianwe azia mawu da unobu nwe nyaki bake mawu da unobu nwe furagi geswa mawe uda unobu nwe fati osero uda unobu nwe aisatu uda unobu nwe gare mawe uda unobu nwe pegi nkuro mawe uda unobu nwe shabi yai mawe uda unobu nwe siro yerima nyaki nyaki yerima mawe uda unobu nwe mason yo nkuro mawe uda unobu nwe alfa nkuro mawe uda unobu nwe lamatu mawe uda unobu nwe fati mare mawe uda unobu nwe fatuma mawi uda unobu nwe rabi gesu gesuami heten mawi uda wera akuru nwe afusatu mawi uda wera akuru nwe wi delege mwaka aguru mawi ufoto nobu morisiama gesu suda gesu bantaka nson du yeru gibu yebeba mena kore yada ya foto tenaka nobu ka da uno ba morisiama wi bia amidu inaomi mawi ufoto wakuruka dawata morisiama wi ali gasira gando baka mawi ufoto morisiama sina sikurogi sikuro sunom mawi ufoto morisiama faru ali cbpc secrétaire mi sikuro mawi uda unobu morisiama shabi yerima wahabu inansi aguru mawi ufoto nobu morisiama André Tamu we u foto nyendu morisiama gesu sondu yeru heten ba ma mena ba ma foto nobu ka da unobu morisia bibeta yega mwa inao station yem wusa amigo ma beba foto nobu morisiama ba ton suno guao ma we u foto nobu morisia be gando baka agibu benti maba ma foto nobu morisia you know ton kwa beba duma birami
2: o gada usa na kin ma wure mbe hangabu no ko demi amera arrondissement ga arrondissement gia osiami arrondissement ga no mira kadima bako karikwa tonu gbiga e hanna mini tonu gbiga e hanna mini ya e nega biruwa arrondissement se ya hanna mini mahadima gamya gibu bin tahibu kaman kuwa dai ban man yi be kima mahay girwa na tama ay gamya gibu na he wuga yi batu ne sa ale
1: mena
2: sa ale umma yi so boy suno wa bin wo demi boy suno kun sa gamya tana gibu suno boy tenga tayia
1: mena
2: ganyan damina boy tega wugiri Neta ba gaba giba sale imene ka assembly ga assembly ba ku zerma ba dahume ba yini ba pro wi jeng goma mo wi wi pro ba ka na mo
1: duke ya
2: amene ben gobi ga ga million kom ya kanga fiwa maka daga man kwa bengu anahu basuga bawra tugu mini be woda taragibu woda tarato nao bawo ya foto wene kanubu ye bin gwetara unene umu ne bawo ajibu koko bin bibara woda tarako beba kwa gwemen na foto wene he kanubu andanye mera ka birwe foto wene kaita amana bwe gibe tona ba gani mulo
1: au
2: Bebe wa gibu hama gani mwa
3: Andaba soa mwa
2: Yena nechile wama dime Yena kimbesa sani sisi ya Pombe suma Yega sa Asambe ka asambe baka wene benti Hubenyi insio nyamini Yega sa kia doa bu baka Restora ba mo Baka cafeteria ba mo Baka butiki ba mo Baka sa Numa sonko baka hagbe ugu bukburu Mbena imu Insoja imu Ye imu kburu ide dugima pa huwa uyebe suwa ka bere ka girma ga aziki pa hun kwa ba hekpuru gibu ina ki so si suwa ai so yirami
3: yawa so ko daga nabil
1: yawa so ko kura mini be ba wo
3: ina gimi ya ko mi
1: to ina mbira gya be tonpo be ba duma ka grobo ya hekpuru mena ha doru kwa ya da yarawa foto urun subanne ka foto wata ka okra yiru ka dauna wata okura nubu ina mbira gya me yasiyan won emine hugo da diaspora be kan bibe ba wuguru wa baka moisi mama yen bika hugo so wi bakari shitu siru natawani no gyo makutunu ma wi foto nubu ka danyen da nubu moisi mama muhammed awali bubaka mama yero Mawi ufoto wakuru morisi ama. Amadu sule alasa mmane. Mawi ufoto nyenduka da wene morisi ama. We rubejewe uruyuru. Mawi ufoto nyenduka da unobu morisi ama. Nyaki katume koto yerima. Mawi ufoto nobu ka da yenda nobu morisi ama. Shabi suroku sedu. Mawi ufoto unobu ka foto tia morisi ama. We minisi yaru teofil ma we ufoto wirakuru morisi yama. We saka boko shala inusa. Tama ndeje duanu guru wa. Ma we ufoto unobu morisi yama. Na diatu zato dauda. Ma we ufoto wakuru morisi yama. Teofil abaro sinadun wiru. Ma we ufoto nyendu kada una wiru morisi yama. We ablai alasan bakari. Suprefe guru wa mawi ufoto wakuru morisi yama. Dangana Justine Boni Suroku. Mawi ufoto wirakuru morisi yama. We ministre Djibril Mama Sise. Pehem prefe guru wa mamu. Mawi ufoto unusuba yiru ka foto yiru morisi yama. Foto gubu ka yiru ya wi morisi yama. We mufidatu priska ayo ola sadele. Brago bira agendi mawi ufoto yiru morisi ama bukari ibrahim nadia tu mawi ufoto wakuru kadawira kuru morisi ama akim kogindro mawi ufoto nyenda tia morisi ama Yaru Abdel Kade Sakazime mawi foto yenu ka dawata Morisiama. We Ablai Gani mawi foto nobu Morisiama. Shabi Anogun mawi foto wokru Morisiama. Afusatu Koto Yerima mawi foto nobu ka dayenda nobu Morisiama. We isa ba parape mawi foto wokru Morisiama. Nuratu Zato mawi foto uno bu foto uno kanu bu Morisiama. Garia Nafisa Shabigado mawi foto nobu Morisiama. Beba wo utuka uguru ho tonko beba ma susi susi ba benso minu Morisiama birami
0: yaba
1: yae koro doru kwa yare kabiko be ha mwe mikoro hai mena ya yero million ita ka foto wataka okura ita me yede yero me
0: mai mati de
1: tama be yabugi baba tiemi CVPC gibu kasaru CVPC beba foto iruka dainwe kabanu un CVPC ma beba foto nobu Morisiama ma CVPC baura mabeba foto iruka dainu Morisia CVPC be miya kwa beba ma Morisiama birami ihai kuru mena ka CVPC be harabia hagirwa girwa yada ya yara foto muna wataka foto nobane kadara unobu minigum komunite biali natama atakura gibami ben iberu bewa kentinso iba mena kuru ba Morisia yada ya foto nyendu maba Morisiama ma ya hun girari minigu
0: bialibe
1: bialibe be biali be ibete ba soko nuaki nuaki be ibetira ya foto yenu ya beba ma mena ba Morisia gani shwaso
0: yo
1: natama beba Morisia ya hun girari gina birami
0: mena soko kura membira gya ku hun son buhugu na hun gate ta sinsina
2: to amena buhugu iho kuhugura minoge gasihina suwo suwa konsei beba wa merio bimbira amigia bingu biga yera mi de foto uno uno suba inne ka foro wata ka waga nobu kaita ka de daenda nobu no iga komi foto uno uno suba no hokan pa beba ha merin son kobu kabaga wa aron dismaga wa merin son titi bebe ibenti babena kasa mi foto uno uno musuba ita ko ba uno bu ko foto ga ine tuwo ten tugundi be ha gibe be wa wa mbaka gwe mo sema kasa million ita un tuso tuso amalu
0: e ba gina
2: so ita ka foto uno ka foto wataka waka
0: ane ane amini wa girwa
2: oh
0: yago
2: Yagoami
0: Yagoita.
2: To Yagoita. Yagoita. Ka foto wataka waga ita. Ka nyendu ti asari. Nyendu o yeramindera asari. Yeramindera asari. Yegasa CVPC mwahunga yoba mbiramiro. Bimima foto una
1: wata.
2: Wata. Ka foto na baine ka downobu. To bama gbengbe gye na agirwa bane ka ha foto ununu biba gbengbe gen arrondissement agira biba moha ka ha foto ununu musuba inne ka foto wataka inne kada waka nobu buario foto una teru ka foto wada una teru kaita ka foto tia dara nobu sari nyina foto ununu musuba inne ka foto wata ka waka yiru ka dauna wata ka waka nobu gamiyama nane kaka milion komya ankpa bemima foto ununu musuba na ba inne ka foto wira wiru ga na ba tia ka dauna wiru to biruwe giega ha foto mwene kaita e kada ka
0: ama ya gero ka
2: ngondo mi Demika katura huye yoko kawene behek pro sansa no huye suawa. Behek pro sansa no mawane isuo. Ambe nyina ansuwa bandaban yiwan jibiro. To, ngay ganunde mwami. San kana mwagan sa ame, mehe migya. Na kana mwa minindi, na no kon mwa. Ne yibasoka sani gamya osman. Ne nakabaya gen mwami. Yiga sa berwe nten gira. Hega yen bakbano, kabano, sanse. Kusune karagudasi brotebe sombwa tia sombwa paris sombwa buru bere munu gro e kongu e woko pa buru ka wele bae buru unumadugia bakun dandamo adugu bugiamo o abo entenkinumo a gani e bara swen
3: seka wen mura ne
2: buru bango garo gaburi unso ya gasara amo akwa ayemo oyeni kumpinga bedira awenu unsaguma amo awo unso yeyamo awo tomboka kukono bulu unkulukuli amo awenu
3: tomboka yebwa agoro nduma
2: ngo nduma kwa unsuki yamo awema bugo mo gogo ngigemo boba wanyi hisiawa dobi nonti asobiam mbora amo awema
3: sadaye no giwunu
2: da akuga mame mi ha na da agunwa
1: ba bo menenti na tama
2: ba bo na mi
3: ha de ba ko hala wenwa
2: e bo awa yiba buruga weni husobino ba wo ho ho ga bentin sisi domin yi ha momini sakie bu ne bane gani amembiruka niki dunema bugiama obwenti magasi yi ha na giri domin wo ga ntumo me mino ni ga kira na mi abugo be wa bon kwa ama iga kira na mi mogun tayo gan gon getura to kadi ma ba mbugo nun kwa bo ne u ga na ti suwe no ba ye ye hogo kwa yira ga
3: ba ha wi jiri mo nye
2: nye no ngo ga go onen hina ya ga kana mo be mba ya por numa dugyo sinte nga ya bugo na mi be bugo na bugo ji be mbori ndi gogo iye wi ni ndo mo ko ye ko pigo wa we go do la mo ko pigo wa we tawa do la mo ko pigo wa nona so po ni ya bo bala ha o giam mi ba po ko pu na pigo wa ginti we ha ni kida to si mo ha ko to nundi mo no kier mo gin kio na we bi on wani wa o ne din ka wa ha mo be ha kpuru ha de mo go wa ye ni ho do mi ya bo bala ha o gire nya mi ni tombogo na buji bogo no bogo sebe bogo gawa gawa ikabe mwere budwe bogo biudawa bogo gawa gawa bogo de budawa yijiro
3: baba kuma da ya wote so anasi ya gogo na to na onyo kawa
2: kama kama mwere na kibune ama amai amai dore amai dore ma mona na hakana mo mi ba poro wa unyimo iha mo mini ba poro nsa no so ma ha mo mi so de ba poro hu tu de me pa mi no hakana mo ba poro ku hunu ma wema pa wa ga kora
3: to
1: nabiro
3: oh agema kanso
1: to nara wi nuratu zatun yabona sigasiga yabukwa mini nuratu zatu foto wokru kada unobu
2: aha
1: ya umorisia ma
2: ah de bana ni foto uno
1: ya era me don yabho ya ra
3: ya ye promide
1: oh to
2: no am gobe ye promme na ma wai menami million na batia kafoto una wata kafoto na batia ka da ka da tena ti asari
3: me kuro ya kwami
2: umia ka kwami
3: nde in de tro de
2: eh mai na he gara he gare mi ha mi yo wa ga ita ka ho no go no ba ya hi ko
3: no batia ha gina
2: o mamene na batia ho na ha wa ha de duge mamini ga de sia ka sinteru unogo ma ure guyoko na king tombu son nyami ma min amembiru ichi mose wami dumote gani ga so era ga kpa ba kai re kwa pa yen yen sihiru ko ma hu ndi mara jo mini chuko ma ure hu tombu nyi hisia dimi ka wene hu foko le mero
3: mamaya
2: bane kenro ga gombe ta garomo
3: warara
2: thank you uso hima awo yeni ha go wara awo kenaba kwa kawene hube intakaro kuwa sube siyara genga tia mewona bilibache buguna unyona guguna one hee toka kwa wameni siya ndia bugo usiyo ahu imo hiramo dhemi huku
4: ho gwejibuga no kokomi je amambiru ho na hokuga mai huga kwasha kwasha kwasha au huga munoganu
0: ya mi mi di uba didi
4: na kadi kwa ndwe gumeru mwe amwa amohema ko hunkuwa be heko
0: ya ba to
1: eh sui pe kawe ma lamba ni ya asia
4: ye ma
1: lamba ni oh temine hanswa muvu mbiragia kam tia nobanne ne ne tia nobanne nobatia nobairu nobanne tantien mbiragia kankatia nobatia nobanne nobatia nobatia nobairu nobu yiru kam seltisimi kankatia ne nobanne yiru nobu kam nobu nobairu nobairu atama amorisi ya nisi ya kuo yari adamu na biru yuko ungirari
0: to yuka ni mirobisiu miyasoko nyora kwa hokana behembu engayi shenru tubaye kuru dura mwene ya siya to hasiya ndi gani ya turu wa mingwa mena soko kana bebe kama baratima kuru sim sanu sanu soko kaiko kwa na hoda hojina bila migia kwa huwa subehen gani suwa walo suwa suwa walo kihonge hatulu mwa kwa gahagu ima akira me ya uye lagu duro ya sinama simba mbira gia sanu wakana me makuwa sisa nangpa nsambu wado mirubisiu.

la week.

0: nosina yera tomula ba efeg yake yeswana enkarika
1: ya dora.

Zach, bye.

0: Sabi pa eba fi konke wa tato wa pa eba ti ayari
1: Gonu aru no mo se pa eba se ka paro ka ka wido
0: Gonu eto mo kome ka baro ka beta ka wido suro
1: Gonu ewo gonu ka wido gonu jo se ri jeru na ka wo ba ira
0: Sabe pa e tamba ga ga winde tinu twa sa ka mo su ga pa turi
1: Wana wa kwana ko ga ju e ja ya ya ru ba ira Sabe mo
0: Sabe pa e pa ko ga ju yo e ju ba ira
1: Ya me pa ji ja to mo ya ru sa ya ju mo gura ko san ko ba ira
0: Sabe pa e sato so wa kwa ko sango ke arubu yari
1: kone bu sabe pa ju ko ju ko ke ba ira ye o sabe ye wi ko hu awura do we se pa yi akukun ka do we Agunyiro de jape adan to wo kan ka su baira yendi na te si wa ku bo to wo ya ya he mu ka so se pa ni re kanelu anji anjiru ye anga ki onjiru mu su baira no wo ngere jape
0: se be pa e gogun gogun ne gogun gogun

with the

don't want to be a man into a tamam.

一个女娃的，哎，没干嘛不一样，哎，我家专家吧，哎，给我贡献过，哎，也为贡献过来的，哎，干嘛？